4:56 xa Mozambique ya gongonza mungiseri wa ku rhandzeka ka xikhoma moya xa wena mixu leya wasina 16 ka julho lembe ka 2026 ku sangula mitirho hi tshiso yi famba na yo kwalama 8:00 ni 54 na yi ku ta valawa matirhela ma 5:00 mahungu ya kusukela tsindza ka mitirho hina ka maputsu hi ndzhaku ta va khindlumukani ku fambeni ka khindlumukani hi ta va ku xikerisela switiviso ma 5:00 ni 30 nga luzi longoloko wa gichili murimi laha RM ku landzela masoko hi ma 5:40 5:50 matimu ya siku ma sexi Journal da Manhã mahungu ya ndlalo ya kusukela tsindza ka mitirho hina ka maputsu a Journal da Manhã yi famba kalama 8:00 ni 10 xikatilecho ku ta va mahungu ya mixu yi tshitshwa ndzhaku switiviso magezi yo a va nyimbeleli magezi yo ngana hi ta va hi pangalatana hi ndzhaku kalama 8:00 ni 54 lawu matirhela ka mixu leyi ya kwasi na mpfukeri mungiseri kwala ka nyisewo hi kuma hi 102.1 MHz kusukela ka hun'wini 89.9 ka masingi 89.0 ka chisiku 88.3 japan 88.0 amukwini lomu dropeni ka nyambano hi kuma hi 101.6 MHz FM stereo lomu ka fono hi kuma udeketa ya internet www.rm.co.mz radio online udeketa RM nyambani tava swin'we na wena ningile loko ulangile xitichi lexi kota mpangalo wa wena wa kha masiku nga yi tsiki mbilu leyi jokotelo hi mapatu Horacio Romão hi yena kumeka kula ka ku polomba mixu leyi Marcos Pedro aka wonele ka michini hi swin'we mixit kalama 8:54 kichini.

0: 5 horas 12 minutos xa Moçambique, kumbela kurula mungu sidi kasi kugunzela xitivisu hingana achu, Radio Moçambique xitichi xa nyambani, yona li vitana kuka voki la vanga ngesema pepa la haka xitichi lichi kasi kuwa watuliwa kutava hashi, tirimita chitua nichinda u, lipsa ku va kumeka himu vulu, 20 ka julho 2026, kasi kuma 9 horas, kasi yako vatamaha shukambelo. Loku kulava wengonyani mchamselo watu kwa takuwa ufona. Namba phone le 86-25-79-854. 86-25-79-854. Ka vitaniwa ka lavanga ngenisama pepa la radio msambika. Tisikuwa waveva hashi chizwa nchinda u. Himu vulu kama hiwa tiporova. Ula tiporova takuwe kutala. Imvulu lesho kula kuva vekona la radio Msambiki ma 9 horas. Zungana futivisu swa kuyelana ni tawembete.
1: Gunduru gombe. Wache kwa hitu. Zikubara sa. Ingisa kangalwa maka.
2: Kangalwa maka. Utsamu kumakumanu zwimwe ni mahanyela la mugangeni
3: ndziwa kunzi zvikotile kasi ndzo tsama la libalangange
4: hasa
3: ndzo swa mino ndzo swa hinzi
5: atona hambu wotane lehela kuka alireleli anzi zvitivi la hanzi ka kona ndzilo mupunwini akunzi nga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zvitivi kani le ndzi dawa heli rantsu ifambile kwala mathai a telefoni ite ngangerengere arwala kunza uyi
2: kangelwa mhaka ilongoloku wala radio Msambiki ukumaku kausiku gamulungisu ni mulungisu ikhele pinda kamishu ya sotu ni sotu
1: kangelwa mhaka
2: gonzela mahanyela la mgangeni ikuzwa longoloku
1: kangelwa mhaka
2: longoloku ukhilile kuya la radio Msambiki
6: Amichado danga inga seringana ikonti wakota u kinyavezi gahombi ngovu gati fanelo ta umunu ta banana vanubashwa hikutala kavona varambu gachisati. Aka provincia ya Inyambani tchigonto tchumahilueko hilembu ga 2022 tchikombalijuako. Hambilejwi a mufumu ni vandoni va pinyamako kutinya tchikaratu lechi amichado danga inga seringana ya hasimama kuoneka kutala kayona migangeni ikumeka kutlaveni. A Moçambique recolanza anau 19/2019 ou a 22 de outubro. O Vikelaku acotadiceu a cabanana. Catsaiceu a volta vanulava vaxingelaku a cubi ao biligigmaheca. Patroali, baonelelva banana, varangelva miganga. A banana varam gachisati, vangaoni o cota vilo joxavisiwa. A undau ganhanyana hitchcolene, casi a longsela ao manzikugakui. Loku tiba timhaka ta kusamalana ni kuchadisiwa ka vanana amugangeni uhanya kukona nga miyeli uleta. Wa shukota kuya uleta mapuhisini la hakusuhani uhusina amugangeni kutana ka varangeli vatikereka. Kami kshangani yukala inga lumbi mufumu iterela kulo mugangeni wawena hambi kami miti ya mfumu. Unga vumeleti awusimamisi gachikaratu lechi waku zero kami chadu yata anga inga seringana. Lawa, makungu ya mufumu wa provincia ya Inyambane hikutirisana ni Agência Catalã de Cooperação ao Desenvolvimento.
7: Kanavula, kama shirami, kama amumu, hichikamu, ya kusawena mungiseti, uchigeru cha kumakakahina. Hiumba nyanzi wetia, mungiseti radio, radio mungiseti.
8: Radio Msebika, ao serviço do cidadão.

0: Aí três não vai levar tico. Tico lhe ganhou um biwang, hein? Vamos trabalhar. Luísa, a vugula que vinha com a matemba para o ar, aí você recom ditar morrer, se a chegar lhe che a Congo macoia massimo, então se a chegar lhe seio, a vugula na terça foca a zamaco o ananquela casco a machungoen, então coia le enxaven casco a comer canacare a morrer. Aí antes ele fica longo logo a cuota cheia na lara de Moçambique, a beira da camurim. 5 horas 30 minutos em Moçambique.
1: Gichile murimi.
2: Akusukela muvulu kala wazihlanga.
1: Mabulu hita urimi, ufui zwe ni magela manene. Gichile murimi.
3: Ilusile na kuluri, ilusile vayingiseti lava kumeka ku vayingisela a longoloku lowu gichile murimi a longoloku wa siku ka nyamuntlha hi wona hi ta wu hengeleta a kusukela ka hun'wini laha a mfumo wa xidoropana xa kwalomu ku nga konseli munisipali wa vila ya kwalomu ka hun'wini hi wona wu kumekaku wu phakisela a timbewu a ka varimi va xidoropana lexi lomu ka hun'wini. Varimi lava kumekaku va vuniwa hi mfumo wa xidoropana xa lomu ka hun'wini laha ka timbewu hambi ni ka switirhiselo a ka timbewu a mfumo wa xidoropana xa lomu ka hun'wini wu nyikele a timbewu ta maroxwa a matshimbu ya mihambu a ka switirhiselo hi laha ku nga ni a mabota lava to kumeka va boha va jikuta hi wona lava nga kumeka va nyikiwawo a swikumu va miganga ya ka malokalidade la ya ka manyika hambi ni ka xinjingiri lava kumekaku va vuniwa hi laha ka timbewu leti ti taku hi laha ka munisipi wa lomu ka hun'wini miganga ya ka Gulani hambi ni ka kwatsikwatsi lomu a 7 April lava nga kumeka va phaka a timbewu leti a varimi laha hi nga kumeka hi bula navo laha ka longolokulu gichile murimi hi vona va kombisaku alitsaku va wula kambe ku a timbewu leti hi tona va nga ha ti rindzela hi kale kasi ku va engetela a masimu ya vona hambi ku va chikwatisa kambe a mahanyela hikuva ta kumeka va byala hambi ku va tshovela kasi va ga hambi ni ku xavisa a hi zweni amabulu hi nga makuma ni varimi a va malokalidade ya manyika hambi ni ka xinjingiri
4: Maurus
5: vamukelini
4: ni amukelile xikomu ni haroxi ni matshimi
5: u tisisa ku yini
4: ndzi ti zambeko ndzi ta vuneka a majongo ndzi nawu a masimu ndzi nawu ni ta byala ndzi ku nyika vamakwenu
5: na timbewu leti wa ti lava
4: ngopfu na ti lava ngopfu bongile ngopfu ntara ku kota ku hi ta vona ni vamakwenu
6: i mina Lucia Jose
5: mani Lucia u litsaku nyamuna
6: a litsaku ndzi nayo maji a ndzi na ncongo ndzi nga byala roxi maswimanlo ka matshimbu ndzi ni simuko ndzi nga byala maji ya roxi ndzi na ncongo ndzi nga byala
5: a u tsakile ngopfu leswi u nga swi amukela
6: ndzi tsakile
5: u nga ta teka u swi xavisa
6: na ta xavisa nanta ndzi nge xavisa
5: mai vito
7: mina Eliza Lexandre
5: Eliza litsaku nyama
7: a mi ni tsakile ngopfu ngopfu ndzi o padza ni ku hlwela leswi ndzi nga tshamala hi ku swilo leswi ndzi lava ku ya swi tirhisa vhele ka kunene ndza ni tshembisa kambe ku lomu tinyika nkama ha wu nga ha ku wona ni nsimu ya mina maximi ndzi rimela seni manyaka bulahwenise xaipurisi ndzi tsakile ngopfu ni tlhela ndzi vonga ni xikomo ndza swi tshembisa leswaku ndzi ta swi tirhisa vhela hi ntamu wa mina ni mbilu ya mina yonhle a ndzi nga ta teka ndzi xavisa na ta ni ta swi tirhisa swilo leswi
3: Hiwa haswa mabulu ya varimi va kolumka chidropana chalumka mwini vanga kumeka vapaka timbewu titaku hila konseli munisipali ka vila kolumka mwini hila vanga paka timbewu ta maroshwa ambini matsimbu ya mihambu lavo tukumeka vajala ambe ku vatshovela ka nguva leyi taka. Murhangeli wa mfumo wa xidoropana xa Lonkahun'wini xa Kutiruma hi Chochi, Jovial Setina, a vulele ku i fanelo ya mfumo lowu kasi ku va pfuna a varimi hi ku va tshembisile kama va nga tloviwaka kona a ku va ta kumeka va mahaxo kwatsilexo hikwalaho ele va ta simama va vuna a varimi va xidoropana xa Lonkahun'wini eka timbewu ta ku tsalangana kasi ku va engetela a wurimi ka vona. Jovial Setina a kumbelile ka varimi lava nga kumeka va phaka a timbewu leti hambini ku switirhiselo leswa ku fanana ni mabota ni swikumu kasi ku va swi tirhisa khwatsi hambi ku va nga xavisi kasi ku swi ta vuna a van'wani vanhu aka malembe lawa ma taku. Hi ta swa a magezu ya murhangeli wa mfumo wa Kutiruma hi Woxi lomuka hun'wini Jovial Setina.
8: Hi tata laha hi lava ku famba lomu matsongweni hi famba hi wona lomu nga byala kona hi famba hi wona a mbewu leyi ku ya bindzula kanye makunu hi nga tekeni mbewu leyi hi ya hi ya tshama na yona kanye a mbewu leyi i fanela ku hi byala yi kula yi bindzula a li mbewu leyi hi nga na yona ya matshimbu ni mbewu leyi lavekaka ngopfungopfu leyi wuliwaka batata dipolpa alaranjani entawu loko ndzi ya byala mina laha ma kula ma ta chukwata ku ndzi guma ndzi tsema ndzi ku yini ndzi nyika makabyi hi nawu hi byala makula hi ta kuma hi kwini hi tsema hi kwini hi nyika makabyi a maroxa lawa loko hi byala makula hi pfuna hi ta mali leswaku loko hi pfunile hi kwini hi pfuna na lomu xibandzeni makunu hi lava ku kombela ku a timbewu leti tiya tirha a hi ku taka timbewu hi ya tshama na tona kaya ku ri si hi lava ku papa hi leader loko hi tata mandziku hi ku hi lava ku ya matsongweni hi tata mandziku hi lava ku ya matsongweni hi lava ku famba matsongweni hi kuma vamamani lava hi kuma vapapa hi lava na vabindzula a timbewu leti nyamihla hi munyikaka ka siku tivuna hi na vahanyitiku tivuna mingango ya hina hi leswi munisipi wu nga swi kota a ku ta na swona nyamuhla munhu ni mun'we wa n'wina a ta kuma xikomu ka siku rima hi xona a kuma a dash kilo ya maroxa lawa hi tileku na wona a xikomu lexi hi nga rima hi xona tolo wa masiku lexi ya xokoma mbinyu xi hatle ti hi ga nhlana makunu hi tlhelo ga wu tlhari ga wu rimi ndzi hi khongotela ku nga hi rima hi xikomu lexi xo hi nga korami kasi ku hi rima hi xihatla hi tlhela hi nga titiseli mavabyi ya nhlana makunu hi kombela ku hi ya titisa xikomu lexi kota vanyingi va teka xikomu lexi a guma a ya ya tsema xikoma nimpodyo ya ku tsema xikoma xi tivisisi swevi xi nga tshamisa swona kota xi no gondziwa ku a xikomu lexi hi fanele ku tirha hi xona hi lexo leha mbinyu kasi ku xi nga hi tiseli hi xihatla a mavabyi ya nhlana makunu a hi tiviseni xikomu lexi ni maroxa lawa hi ta famba hi ya ri na wona hi kombela ku ma pfuna hi tlhela hi ta kota kuma hi tsemela vamakabyi lava nyamuhla va kalaka va nga swi koti ku ma kuma hi lava ku va matshimbu lawa ma eneta gulani yonkhili nyamuhla ma makuma n'wina mu nga laha maximandziku loko hi ya rima ma pfuna ma ta eneta vonhle vahanyiti ku va lomu gulani hi tlhela hi kuma mihambu hi fe ku laya ndlela le kaya hi na majovhe a hi rhandzi ku rima hi ku yini a wu rimi masikwana lawa hi gona gi akaku gi tlhela ku hi ni wu rimi kota loko u rima nyamuhla u ta vala hi xipandzi xa xitsongwana u ya u kula mandziku u maha murimi wa hombe ngopfu lomu ha byi wana lomu matikweni ya hina lomu sambiki lowu amazambani ku tala ka wona ho teka mali maxi loko ho rima lomu ka ncongo wa hina lowu futhi hi byala mazambani hi byala tisenor hi byala tikuvi hi byala yini u kulisa u guma u ya wa xavisa wu kuma byo ta tivuna kani a wu rimi hi gona hi khongoteliwaka hi gona ngopfu ku nga hina vahanyitiku ngopfungopfu hina majaha hi barasa ra wurimi kasi ku hi daya ndlela hi tlhela hi kuma byo tipfuna hi swona hi wana va leswaku lomu gulani lomu hi hini asosiasawu ya wurimi maji yo mahiwa hi majaha hi na majaha hi patsana ima association ya urimi loko hi zwiwana ko amalungelo hingana wona amayeneli itsala ti projecto kuna niti mali leti telaku kuta vunetela urimi ti vunetela ushavisi mezhunguvu nguvu ikhelo ga urimi itsala ti projecto hiteka ti mali kasi hikuyini hita hita rima hiri machipanzi cha hombe ipfuna ikuma kuti vuna hi zwona makulu hilava kukhongotela wena nompodi uteka ti mbewu leti uya wanyikela mama teka ti mbewu leti uya uya rima wena u byala simu ga wena wena Jehovha kasi ku kuma ku tivuna hi zwona
3: ku he murangele wa mfumo wa chidropana xa lomuka hunwini Jovial Setina a khoketela ko avarimi va lomuka hunwini akuva simama va pinyama la ka ku lonzo wota a misava linga kona lomuka chidropana xa lomuka hunwini hiku va jala atimbeu leti tikumeka ku ti phakiselwa mfumo wa chilungu ka chitropana cha lonka hunwini ka sikulu ka chitropana lechi kunga fiwe hi ndlala a longoloko wa gijili murimi hi takumeka hi ugamisa kwala ka sikule ganya muhla hi ta vuya ni unwani aka masiku lawo ma landzelako a kusukela ka chitropana lechi cha lonka hunwini a longoloko lo hi wona unga hendleletwa ha mina Danielson Nyakula gijili
1: gijili murimi
2: akusukela muvulu kala wa zihlanga
1: mabulu hita urimi ufui zwimwe ni magela manene gijili murimi
0: tukombisa longolo kwa gichili murimi la rad msambiki longolo kunga ta utangiretwa hena kuloreo wa ntiro Danielson Nyakula kusukela kahungwini munjani kahungwini mbon 5:41 minutos já Moçambique chikatile chicha masoko
9: província yo inyambane ni masoko ayo

0: Ti losili hoya hoya ka mahungu ya mishu la ha radio msambik nyamunka wazina 16 ka julio walembuka 2026 ti xokota mahungu lawa luma provincia ya inyambani ya kanziha ashayu ya vanhu valangutela ku a pasga o mundo lembele ki 68,000 wa vanhu lava vaile ku vayatsalela kasi akuviva kuma a pasga o mundo Muto akulisana ni udzahi ga swipipukisa mapimo lomu wa provincia ya Inyambano kombela a uhlengile ga vatswali kutani ba wundli va vanana lomu ka kulwa kasi a vanana va nga tinghenisele lomu ka ubihilegi amahungu ma loma ndleni ka mina Americo Mokumba Luis Batista e kauba sopa gamchini Mahungu ya Mishulaha Radio Mozambique. Lomu a provincia ya Inyambani kaki ya la titlari na kuhiva stensionista kaskonele la varimi. Kuma ku anza ka hungulegi na inakulori Manuel Chimel.
1: A provincia Inyambani yilava kuhunza ka gidi. Wati tlari ta kuveti, shukota kuveti nkela. Hile titera na kuni manu ya taurimi. Anzeni ka 260,000 wavarimi vakumeka ku anzeni ka chipanzileji. Ka chikatileji a provinsi Inyambani hile yona yingani kuhunza ka mazana mambiri ni kanu ni manaru. Ni ku engetela a kanu wati tlari leti tona tika kutinga shukoti a kuvete neta atzengu wavarimi vakumeka ku anzeni ka chipanzileji. Ka siku shukota kuve kutsinyiwa amakaleji. Amutu wa taurimi lumu Inyambani hilu uona utaku na ukare uisa apambeni amitiru ya kuve uumba atikari ta kuve titirisana ni varimi vakumeka kuna vakareva ma au benzuli anze ni ka provincia. Tikari le titona tikumaku amanu hika tikari tibufisilweko himutu wa taurimi kasi hili nzaku tishikota akuve titeka ashugonzu lezi. Tijijisa akamikawa ya varimi vakumeka ku anzeni ka miganga yo hambana hambana. Amrangeli waletela na kuni taurimi akamuti wa taurimi kwa lumu a Inyambani awalesha kuhikwala haka makungulawa jachi chahika letela na kuni ta benzulu hakuwa avarimi hila wavona vakumeka kuna vati tisirita hika letela na kuni chengali cha umbiri cha tanguva ya taurimi. Antoni Shiuri hilo ya anga vekambe akombela avarimi lesha kunga vasi mama vati nyiketela. Kasi akushukota akuve a provinsi Inyambani inga shukuti kuve yuona hile tetela na kuningala akamasiku mataku.
0: Hibongile ina kulore. Vanhu vashwa, vasimama kutipeta hilo muka udzahi gashupipikisa mapimu. Maka na ikarata ku amuti wakulisa na nini udzahi gashupipikisa mapimu ka provinsi ya Inyambani. Ina kulore, Horacio Romão.
2: Amuti wakulusana ni udzahi gashupukisa mapimu lumu ka provinsi ya Inyambani huwa na ukombela kwa uhengele gava tuali kutani waungi wavanana lumu ka kulwa kasiku ashwana na shungati ngeniseli lumu ka kudzaha ashupukisa mapimu hile shwa kuwa kama siku la waka waneka aku ashwana na shungi jwa lumu shukole ni shukumeka na shukari shudzaha ama fole hampuku nwa majala Orlando Taula wakamuti wakulusana kisa mapimu lumu ka provinsi ya Inyambani ya na wala kushaku shuna lisima ku wabatuali wa shengela lumu ka kula nishikara tulichu gali vona nga wa wana kwasi lumu ka tipasta leti titiki wa kushivana na kushachukulini kula kuwa wana shaku shuni shunga kuwana kambi vava nyika alanshi kutuwa nyika tichapau ya kusatichapau leti hito na haka nyingi titirisu wako lumuka kushava ama jara mbu nishungunya shupukisa mapimu.
3: Luku vajelana hichivona ivaizwa amaka liya kunumpudi vati ngeni sela lumuka shuzaha zaha kutani ashupukisa mapimu. Na vanga tsami tsena valavelela agabineti kuhia seyu kasiku vatsama vazwa amaka liya siku nisiku hiva gonzisi vazwa amaka liya siku nisiku hiva akelani vanga vakolega vajwe ashutuwa kuloi angani thingevi chokare chitangena lomuka wongo gako itachicha mapimu yako.
2: Orlando Taula wakamuti wakulusana ni udzahi gashupukisa mapimu lomuka provinsi ya Inyambani.
0: Hismama ni mahungu lomuka provinsi ya Inyambani ya kanziha ashayu ya vanhu valangutela ku a pas gaumunu. Lembele jiga 2026 68,000 wavanhu hilava vaileku. Vaya tsalelwa kasi akuve vakuma a pas gaumunu. Hungulegi gi ambiwa ha Sandra Masango.
4: Lom província em Nyambane, com honza ka 608 mil a passana já o mundo ele jujunga tsalisiwa lembeleki. A lembenginga bela, kama siko kufana ni olau, kutsalisiwa ile ntsengu wa 603 mil wa jonam. A kama siko lawa lembenginga bela, kwe kuya mukeliwa ntsengu wa 83 mil wa passana já o mundo. A la hajipimu cha 67 mil, junga wa jungikeliwa a kavingi wa jonam. Kati witi do sungula talembega 2025 a província em Nyambane ile inga ya mukela ikela ya vela chipimo cha 44 mil wajipasana ja umunu tikayuleti ile tiengesela ku hikola kamitiru leyi itaku na ilanziwa himuti lwa kunyikela chipasana cha umunu lumu a província ya Nyambane munyikeli wa mahungu le kamitiru le ya kunyikela chipasana cha umunu no Angel Kabikiza hilo yi akombisa ku kushukubala hikola ka koneka ka vanhu lava titsalisa ku kambiri
5: dilembi dia da 2026 loko hichela ku wona ni dia da 2025 hi woni ditu ta ku khathu dilembi da 2026 hi thumile ngutu hi tikoti ku tsula anti muleka hanika kuli nika stingane ni yani va ku kona vatati vathu vavhuvhu vathu hi ya tumbula tita ku khathu hambe vavhuvhu vathu kha vanga tikota ku nomboka ku tratara mapasi ndawu hi vidini ku hi chitikota ku zama ku tsula anti konkheka kule kheya hi ya vaninga mapasi hi chiona ta ku khathu mithumu yathu yi tsimbili kwadi ndawu hi chikombela tita ku ava vasinzi ku nanga vani mapasi va chitshuketa hafuhi ka vale ka amuwa ka ni ka speci susiwa siku ni nombo si ku tratara ku mapasi ya vapratito va chikota ni vona ku va vadeni mapasi
6: kaiwa ya ku mu chitsula migangani mu cha dungisela mapasi
5: tina ndi bindu ngutu pra a wule hi ya ku hi ya muninga dipasi porque pelo menos khana mbi maha mipfuka ya hombe na chilava dipasi
4: magezo ya Angelica Bikiza munyikeli wa mahungu le ka mitiro le ya kunyikela swipasana cha umunhu lomu a province ya Nyambane na ulaula hi ntsengo wa swipasana swi nga wa swi tsalisiwa a lembeleki hi nga ka kona
0: Ibungili Sandra Masangu maphoyisa ya ku onelela mafambelo lomu switaratwini ma tshingisa a ntirho wa xisecha lomarhuweni ka siku tshinya xikarato xa tinghozi ta mimovha ku andza ka hungu na inakulori Armindo Masing
7: a maphoyisa ya ku onela hi ta mafambelo manene lomu switaratwini loma provhinsi ya Nyambane ma kona ma tshingisa ntirho wa ta ku onelela swin'we ni ku hlola lava va horimaku a nawu wa machimbelela ya mimovha lomarhuweni khatakumbirhi ku karhi kambe ku nyikeriwa gonselelo ka lava va fambaku hi mikondzo kasi ku va tiva a ku tlhatuka lomu switaratwini leswo ni tshimatshima ya ku hungula timhangu ta mimovha a ku tshingisiwa loko ka ku oneleliwa hi ta mafambelo lomu switaratwini ku ta ku ta humelela hekwala ka unghana kumbeleni ka viki nga hundza zwin'we ni ku sangula ka viki legi ku ve timhangu timbirhi ti nga ve ti luzisa mihefemulo ya ntlhanu wa vanhu makunu a maphoyisa a ma lavi ku zwa kambe leswaku lomu xikarhi ka viki legi a timhangu to fana leti ta tshuka ti humelela kulili Diocleciano Madzimbi loyi a ti nga xikarhato xa hombe ti nga ve ti woneka amurhumbeni zwin'we ni le ka pande hikwalaho wu kona ntirho wu mahiwaku hi maphoyisa lomu xikarhi ka viki ga legi leswo ni ku fana ni le gigi hundzileko va nga va swi kota a ku khoma vukarhi va nga va hundzisa a ntsengo wa matsutsumela lomarhuweni swin'we ni lava ku kutela mabyala hi ndzhaku va khoma tingongola
8: hi maheli ku ringana a 30 set wa mitirho laha ku kapitaliweko a 4 wa mimovha a ka ntsengo lowu a 86 yi kumilwe na yi karhi yi tsutsuma va khatisiwe a vanhu lava hi switsayiso swi yelanaku ni leswi mun'we ni mun'we a kumekiweke na karhi a fambisa swona ku ni timhaka ta kunwa ka byala mintirho ya hina ya hasi mama yi ve ni ku secha a vachembeli lava kumekaku na vachembela va tlhela va khoma tikopo kasi a vhikeleki kumaheliwe a ku ringana 41 wa mitirho ku secheliwe a 121 wa vachembeli kasi a 11 va nga 11 va kumiwile kasi na va popilwe kasi a ka vona va nyikeliwe a mimulta kasi kwala ka 11 loyi a 8 va nga tlhelani vanharhu hi lava tlheleleke va suseriwa makarta ya vuchembeli hi ku vonekela leswaku a ntsengo na wu karhi wu kula mpimo kwala kombela leswaku va xi nga ve xihena a kunwa byala munhu a khoma volanti
7: kula ula ka Diocleciano Matsimbe ula usikininga mapoisa ka ravika ta kuonela leta mafambela manene lo mushtaratwini na kare a hlawuta hitiri lova umahileko kambe na uta simamisa kulo mchikari ka vikilege hinga ka gona kasi kutsinya timhaka ta timhangu ta mimova leti ta simisa ku bohisa swilenda ava hanye lo a provincia ya Inyambane.
0: Mapoisa ya kuonelela mafambela lo mushtaratwini matsingisa antiro watch secha lo marwini ka skutsinya chikaratu cha tinguzi ta mimova. Basi mwingi setu wako ranzeka ama hungu ya mishu, mishu ya wazina 16 ka julio lembe 2026 manyimalaha. Malongiselo makhela mahingileti wa hamina Ameriko Mukumba, Luis Batista, ibasu pela mchini, gichile.
9: Muzile mahungu ya Inyambane. Kanavula kama shirami kama mumu hichikamu yakusawana mungiseti uchigero chakumaka kahina yumba nyanzi yodia mungiseti radio. Rádio Mungset.
10: Rádio Moçambique, ao serviço do cidadão.
2: Nzakuka mahungu ahieni ka xitiviso ingana xitiviso cha Rádio Moçambique, xitichi cha Inyambane yona itivisa kuka lava nga nghenisa maphepha kasi kuva thuliwa kuva vahash

gezi yo khlamukala ya vachayi Carlos Duarte ten ku se Duarte zwinguna Dinam Dina va kota hi Rotterdam Holanda Dinam Dina chayi loyi a nga va patsana na se Duarte ka u cencile Gikero Saber cenci gona byala kumala radio Mosambique xitichi xa Nyambani gona byala gona wu ligilandzela ku ka Jerison Shrael ale akha yena a swikeleli ndzuti ya humula la kata lirandzu kha yena u kumile murhi wu laha kaya a nga ha humahumi wa huma wana vo kwatsikani vo tshamiseka khundza mani wa muti kha yena u hama yo kola ya ntima kasi ku a fika kwatsikani a nga jiwuki kwatsikani a nga jiwuki basi ku ama tihlo ma nga tshuka ma munhu aveta swin'wana se hambilo yi cinca se ku hama yo kola ya ntima va famba lomu maruweni a pasiyara ala murhi wu laha kaya mamani wa muti kha yena haya swimbelele ndaha navela un'wana vavasati va saseka

Hey, I let you chill. Kula kutsemba, man wa muti. A chichila nga fani ni tolo kayana. Kwa kushakana nguva zvitsikile, a swile nzuta humula. Yishile a nzuti humula ndota. Ale vumela ku hichada, we muchado wa pinzukelo. Kaza kumigo. A zvimudzikana zvonanziha kala ma 1854 chikati chakuva hlehla inkela chitulichika vana kulori hechitsonga ngata misiya chiunza

Change ga Nelson Freitas xikhelweni ka Ten Fingers. So that. Bas a fambe na vatswa. Fambe sa chileri. Fambe la tindota.

0: a ku tsemakanya switirato hilaka kunene hi mahalezu mixweni hlekanini ni gandzweni hi wona a hansi wa wunene ha kuva timhangu ta sima mati tirhelela endzhaku ka leswo ku ni leswi kambe hi swi mahaku swi nga bya fiscalisation lomu ndzeni ka fiscalisation hi mahaku ka mimovha hi nyika gondzo ka vafambisi va mimovha leswaku va tiva leswaku va fambisa a mimovha leyi va nga kona kambe vanhu kwalomu kutani vanhu va tsemakanyaku lomu va fambisaka kona a va fambisiwa mimovha kasi va tiva ku va fambisa ku yini loko hi swibomba lebya hombe bya kusuka hi Maputo ku ya Zona North kutani kusuka hi Zona North ku rhelela Sen kutani Zona Centro loko hi nyimisa hi nghena lomu andzeni ka swibomba kasi hi kuma a va fambisiwa va nga vapassageros hi va nyika a gondziselelo yinene kasi ku tiva ku leswaku lomu va nga lomundzeni ka pfhuka a ku na ku va kurumeta muchembele nga asilerari kasi va swi kota ku hatla va chukela hikuva a va kali va wulile leswaku a ku tsutsuma hi ku chukela laha hi to hi fanele ku famba famba ha hombe hi nyima hi humula hi tlhela hi nghena pfhukeni wa hina hi famba kasi hi ya chukela a lema yi nga kona partir xegari ku nga kusuka ni ku chukela lomu ndzeni ka pfhuka hi fanele ku famba na hi rulile hi nga kumanini timhangu ta mimovha
1: ni ku kolaborara ka vapassagero matshuka mu yamukela madenusia kumbe ku wa vula swaku muchayeli wo karhi hi famba hi fakao yena hi ya ka Maputo a tsutsuma hi ntamo a ni mapassage regulari matshuka mu yamukela matelefonema ya ku fana ni wolawo kumbe a mu nga yamukela hambi ka ntirho lomu ma hakuwaku mu nghena hi xibomba ni xibomba kota u nga vula
0: hi kuma a byi khalo hi matlhelo mambirhi va hi fonela ku hi byela leswaku hi lomu ka xibomba coci ya ku adiresa wuxixi leswi hi laha ka pfhuka wa ku ihi a muchembele a nga fambi khwatsa maha leswi ni leswiya swo ka swi nga hi swona hina sen hi teya ku komunikara posto a sigiri kasi va nyimisa xibomba lexiyani va wulawula ni muchembele ina kasi va mu byela leswi a faneleke ku fambisa swona hakuva kasi ha swi kota ku pumba a timhangu ta mimovha ku tlhata kumbirhi loko hi nghena lomu swibombeni loko a muchembele a nga fambi khwatsi kutani a tripula sawu yi nga mahali swinene a vapassageri va denusiyari muntadaxivezi ya madenusi hi makumaku hi ku a tripula sawu a yi vhumeli ku va nyima kasi vafambisiwa va huma va tiruma va kokanyana moya va nwa a mati hi wulawula ni tripula sawu leswaku teki va nyima a u tshama ko karhi kasi a vapassageri va swi kota a ku tisatisfazeri a manisidajiyabyi hikwalaho ha kuma vuhlengeli ga hombe patsi va maphoyisa ni vafambisiwa kasi ha swi kota a ku hungula timhangu ta mimovha
1: hi bongile he a kheno chaichai hi yamukete mukombisi wa comando provincial ya maphoyisa i agente regulador de trânsito hi navela ku kulosa hi womba u tikombisa dina ta wena mitsikari tata
2: mitsikari nabonga kuveni emisoro provincial ya Gaza ya mukela maphoyisa ya di provincia di ya datu da Gaza kona hawa ka district ya Shashai ditina da mina ngani Delisa Antonio Boge nimaneka kutumela konha Shashai ni mwai wa diphoyisa da maoneleli ya nzila hi ku transito
1: hi bongile hi khatile mabulo sebaka kambe mahungu yi nga vamani ya yina ya turungu yako khene timphango ta mimovha ti yexile ku fanele sa tilembe liya ni nga pinda ku xipimo xa wa yi 10% mahungu o tshamba kambe hi tila ku dza toke kota u hanya ku xitiratoni u xi vonelela mimovha switirato ngusi hi swivangelo swa tshimatshima swa switirato
2: na wuya ni bonga futhi manje asiya swivangelaku tinghozi to tala hawa xitiratoni ti tsimbelelana ni mhaka ku khata ya wuthu i ku kondutori muchayeli wa mimovha ngu vona va vaka va ti ningeteta

0: tingozi ngubona vadingala kukuve wona timhaka ta tingozi chaumbidi hina uya hi bobata ngu mazumbelo ya mimova yi ikuyona vachayelaku hi bobata ngu mimova hina bobata ngu sotse siya siku haleka mimova sima helaku kuveni kuva kumaheka tinguzi hi chitratoni kukhata hi bobata ngu timhaka ta mazumbelo ya mova hi bobata ngu matravangu ya mova njokhata hi china huma ka matravangu ya mova hina bobwata ngumayelano ya magezi ya mova loko magezi masivuni haka kunene tave tihumelela tinguzi ta kufana ni kuchayisana ka mimova hi vuya hawa ka vathu hi ku mapeyangu mayelano ni matsimbilelo ya vona chitratoni ni vona va mahaka siku veni kuva tihumelela tinguzi ngukuva van'wani va simazivi matsimbilelo ya manene ha chitratoni van'wani vemaneka va ti ka mazumbelo wo tsaka ngumtamo hi chibobota ngumazumbelo wo tsaka hi bobota nguku sela siselasela sisilaveki manje toneto tichimahewa nguchani ngumapasajero kumbe mapeyawu hambi ni vachayeli va mimova se ngutu ti mahaku ku humelela tinguzi
1: nguhi ntumwa wa maphorisa ya maphorisa de transito ha chitratoni
0: phorisa ya chitrato ku khata ngutsatsiha ngugondisa ntumwa wo khata wa liphorisa ku lava kuveni liphorisa digondisa ha chitratoni vavangi va ni mapimo yaleyo khene liphorisa dizumbele ku bala multa liphorisa khadi ya zumbela ku bala multa loye di zumbete ku tsatsiha iku ku gondisa di vuya di wona tito ati di gondisaku ta pisiseka kumbe khadi pisiseki loko hi chimona tito mthu wo hinga mugondisa kha yengisi hinaya ka chigava cha umbidi iku cho mutsatsiha ngoku mninga dithikiti manje echo chigava cho gwita cho khata ngo chi cho gondisa mayelano ni matsimbilelo manene a chitratoni
1: hebongile hi lava ku tutuma hi ya nyambani nkoma u kombisa ku maphorisa kheyo nyambani u titi khene mi vulela muwa ka sibomba mi gondisa hi bonga ngu nthumo mi uma hako kambe hi lava ku mi vekela tivutiso chiya a titi womba na mi nga ni ku vekela nthumo wa maphorisa ngo se wumbile nthumo ngo wone wa mwewu polisi ye polisi kha ku nga ni polisi ya nyambani polisi ya gaza kumbe no phazama endawu nthumo wa maphorisa hi wupfide ngu makhambi yo tala I maphorisa ma kombetwa ku kota hi party ya swivangelo swa tiphamo ta mimovha kuni nkama ya yingi hambi ya nga tiwona ni hanya kota madoroba ni ka chayichayini zimbela tiratoni liphorisa ni yemisa movha loyi haleka motorista ni ya ku kha ku hale ni tshumela a ti va ku vawombomba haleya hi tizivi ni kha ku xoto mimovhani dois tres minutos mova wa chayisa ukhaya u heta vathu xibomenyana xa 15 wa vathu ku fa 20 wa vathu i nchani xi xiphazamisaku hawa
2: hakunene lomu ndzeni ka ntirho wa maphorisa kutani hina maphorisa ku ni gondzo leyi hi nyikiwaku hina kasi ha swi kota kumaha ntirho hi laha ku rulileko hi laha ku faneleku kona na hi nga ringanisi a vanhu laha hi nyimisaku a mimovha hina hi secha a muchembeli hi tlhela hi secha ni movha wa kona leswi wu nga tshimisa swona xo sungula hi kombela mapasi ya muchembeli ni mapasi ya movha hi tlhela hi wona ku ma tshamisile ku yona ke malumundzeni ka masiku lama faneleku vave na wuke ndzhaku ka leswi hi wona a xitadu ya movha tshamela ga wona movha leswaku wa ringana ku simama wu maha ntirho lowu wu mahaku ke kutani wa simama wu teka pfhuka lowu nga ka wona hikuna hichuka mawili hichuka magezi kumatshamisile kuyini loko hi movha wa ku pakela vanhu hi cuka lomu ndzeni leswaku ku ni leswi vuliwaku va ku i commodidad ke leswaku a vanhu va tshemekile va tizwa na va helaka kunene ke andzhaku ka leswi loko hi vona a swikarati swo karhi hi ya ka muchembele hi ya mu byela leswaku ku ni leswi ni leswiyani swikarati hi nga swi vona swi fanele o ne ku mu nyika muta loko swi nga fanele ho mu byela leswaku a ya lunghisa a swikarati leswo ku va ndziku wa siku a nga kuma ni xikarati xa ku nyikiwa a multa ku nga thikiti loko hi swivona ku swikarati swa tshimatshima i munhu wa renitent wa ku simama a maha leswi na hi mu gonzile masiku a mu nyika a visu de multa a visu de multa a hi punição ku malakanyisa ntsena leswaku a u fanele ku landzela leswi swinene hi ndlela yin'wana ku nga atwa administrative ku hi mu nyika visu de multa tanileswi a tya hombe hi na maphorisa wa wula na kuroni wa mina kulori wa mina seyo leswaku a tirhi wa hombe wa hina maphorisa i gonzelelo lebyi hi ti lavaka hina ku a vanhu va tirha swinene kasi ha swinene swa swi kota ku va tlhakisa lomu swikaratweni va nga ka swona hikuva a switarato ha kunene ha wona ku xileka ka khata i ku xuva ka hina maphorisa leswaku gimbela siku ku nga kumangi ni accident divers mambela masiku mambiri gimbela vhiki hi nga kumanga ni timhangu entawu leswi a hi tsakisa ngopfu hakuva laha hi va tirhelaka va hizwa va landza leswi nga gonzelela xa loko swi kumeka swo karhi swo ka swi nga hi swona ha rhamba a vayingiseti ni vafambisi wa mimovha na hina wukheni leswaku ha va swi kota ku denunciari va wula leswaku la ka poxi yo karhi a ndzi teteriwanga khwatsi ndzi nyimisile phoyisa ko karhi gimahele leswi ni swiyani swo ka swi nga hi swinene kasi ha swi kota a ku koka nkleve phoyisa kasi ka swi kota a kumaha ntirho lowu faneleke wu lulamileko
1: hi bongile vamaphoyisa wo tshama mbili yawo ma wumbombile bento ma wumbomba ngo xitadumekani ku divietori ha tizato a nungani mi wonelelako department ya xipesao kumbe no phazana yi manzani kwana i ncanci falerako havaku mimovha yose yi tsimbulelaku switratweni hawa yini mayo parti ya yona yini xipesao indiye xipesao indiye kocokocokocokocokoco ma xipesao indiye xipesao indiye
3: exato leyo i mhaka leyi na hina hi yi cukiselaku a leswi swi nga kona hi ntiso ya kona hileswaku a movha ni movha lowu fambaka laha xitaratwini u fanela ku famba na wu ni xipensao endiya a loko u nga na xipensao endiya a movha lowo wa susiwa xitaratwini u wa khatisiwa kumbe wa dyondzisiwa leswaku para u za wu famba movha laha xitaratwini u fanela u li na lona a fisha dispensao a fisha dispensao u li kuma loko u famba u ya kambisa a movha wa wena laha i nga centro dispensao de vehicles automobiles gearbox a leswi swi humelelaka laha xitaratwini a xivhezi pude swi maheka leswaku u kuma swaku a movha wu na pini u la ku tshamiseka maxi u nga kuma swaku a loko u ya se ni ya xipensao se ni ya u ni pini u la linene a loko se u ta wuya na u famba la xitaratwini u kuma swaku nyamuntlha a wa ha na pineu la linene kumbe a wa ha na xifalo xa xinene kambe leswi hi mahaku laha xitaratwini loko hi li kona la xitaratwini i ku khutaza vamaturista hinkwavo leswaku loko a mimovha ya vona va fambisa lava ku famba la xitaratwini va la ku teka vanhu kumbe va la ku yi tirhisa laha xitaratwini ku teka timpahla va fanela na va cukisela ngopfu matshamelo ya wona hi tlhela hi khulumisana na vona lava va khwelaka movha leyi i nga xitshungu lexi xi tirhisaka movha leyi leswaku loko switulu swi nga tshamisekanga va fanela ku hi hlamusela leswaku a movha wo karhi u ni switulu swo ka swi nga tshamisekanga kambe i nawu wa ku a tlhari yo karhi loko yi nyimisa movha yi cukisa khwatsi leswaku yi ni mapeneu ya bon yi ni switulu swa ku tshamiseka khwatsi ni fisha dispensao xi endiya u nga kuma swaku van'wanyana va nga ni movha leyo loko va vona swaku a fixikalza sound li kola xitaratwini dostrage a va ha fiki laha yi va hundza hi kona se va sungula ku jika va nghena hi tindlela tin'wanyana leta ku leswaku va magega yo maphoyisa lawa kumbe va gega laha va nga xitaratwini leswaku va ta va komba a nawu leswaku va fanela ku fambisa ku yini ha swi vona leswaku swi kona leswo kambe ku ni ntirho wukulu lowu ma hiwaka lomu mapurasa hi khulumisana ni lava rhangelaka mapurasa leswaku va nga nghenisi a movha ya ku yi kala ku nga tshamisekanga laha xitiratweni.
1: Nkoma hi tshumela hi vuyaka ni maphoyisa hikuva ni mihanyaka ni siku ngulisi ku xitiratweni mi wonaku mthumo wa mi wonaku mthumo wa motorista bula ni vapasajeri mbula ni wa motorista ni ndzi ta ku tshuma ni vutisa xiveko xin'wana kombanyana ni makhambi yo tala anu maphoyisa moya hale mi ya teka njhani motorista mi wiya u kekixa ku ntsena.
0: Na bonga ku tshumela u ya khelo ka mina ni namba pfuka nguto kati anga womba kolega wa mina chikhati chin'wani vathu van'wani va ti wonisa ku ngato neto ti ta ku khene maphoyisa mo tshuketa hale ka muchayeli wa movha ma ya mi teka michanu mi vhita mi nyamalala kasi hi nga toneto hi mahisa ku tona kumbe mthetho wu womba ku tona diphoyisa di dingana ku diya hale ka muchayeli wa movha di ya kombela maphepha hi ku maphepha ya wa ya chikavikavi kumbe ya wa hi ku wona ma lavekaku ngutu hi bobata ngu karta de condução livrete maseguro suspensão kasi maseguro ni suspensão hi nga votsi va kondutori va tsimbelaku va tinasu van'wani va kondutori va sivekele hale ka divhidro ngu yoneyo ndzila chikhati chin'wani va wonaku diphoyisa di chithangela masoni ka movha di ya wona hale ka divhidro kasi ku na vona ti to khena suspensão chihu chendia maseguro mahu maendia maji mthetho hi nga tone ti humba ku tona ti ta ku khene kondutori ni diphoyisa mbra va khula na mahoko ti hambana koneho.
1: Hi bungile nkama nkama wa xika ku tshuka ku woneka tiphango ku hambana ni nkama wa malanga i ncenci humelela kwawo
0: na bonga kuveni u tibobotile ngundzile ya wuxika ene kunku hi ka mukama wa wuxika julu hatiziva ngukumwe ku ti ta ku khene mukama wa wuxika maji achichi mahaku kuva ni tiphangu ngutu ngu wuxika chimahwangu negligência ya vachayeli va mimovha negligência ngujani hatiziva ngukumwe ku hotsetu to uchiya xikola di kundusang uya gondiswa matsimbelelo manene ha chitiratweni manje vachayeli van'wani achiva mahaku chona loko va tihaezi yale ya xitiratu ya mamasi kasi kuveni va cincani va na tsunya van'wani va va va taku ngusentidi yo hambana ni yi va ku ka yona eto ta maha kuveni vakondutori va huma xitiratoni ngucani ngukupfa ku tsunywa magezi ya wa madinganaka ku layithwa loko ku ciwoneka maduvi kumbe marefu ku la ku layithwa magezi ya marela kumbe emergency kasi kuveni ku na cani u na mana ku gela vakondutori van'wani ti ta ku khene ku na movha wu tshuketaka ngu ku ci layitha magezi ya mamasimu magezi yaleyo mo maha nga i mati ni wona mi maha mi va nga tiphangu nguto ta tinene hi xivuya kheno ka va tsimbili i ku mapeyawu ku la ku hi zama ku ve ni ndzile yin'wani hi ambala simaha si sirefiliteraku simaha si sirefiliteraku hi bobata ngu simaha so fana na ni makuleti refiletori makuleti refiletori hi nga votsi va nomamana makuleti refiletori ku tsimbila ha xitiratoni maji u ambala simaha si sa ku khene u cixokarwa ngu mmovha u na woneka ti to mthu u tsimbilaku uku va ci ambala simaha so phuma simaha so mba woneka va maha ti ta ku khene ni vachayeli va mimovha va se va woni to vahu ngu toneto timahaku tinghozi ti cingato kuuka mukama wuwa wa wuxika ku pala mukama wa malanga
1: ibungile diphoyisa nyambani nkomiso wa maphoyisa nyambani a womba ngu formação ya vapequenos agentes reguladores nthumo wawo wa maheka mi wa cayicayi a mi wa gaza na wuxayixayi kumbe kha wu maheki
3: khani mambo hi ni ku tsaka swinene loko hi tiva swa ku a hi nyambani va fundisa a vana lava tsongo va ya ku swikolweni antirolo wa kongoma la ka Gaza maviki mambiri nzaku hi veni ku informara a 53 wa vana lava tsongo va le ku sungula ka xikolweni va inga va insinu primary la ha xikolweni xa 2000 se hi va hi hetile se hi tlhela hi tsaka hikuva loko hi va hi famba layani ha swi vona swa ku leswi va nga fundisiwa va endla a ntirho lowo laha ka Gaza wa endleka hi hanyimela swa ku semester leyi hi tlhela hi fundisa acima de Saint Crianças i ntirho lowu de lembe li nga hela hi taku na hi va fundisa vana lavatsongo i a ntirho wa ku fundisa vana lavatsongo va xikola primaria i wa kongoma siku lihi ni lihi hi va hi nghena lomu swikolweni hi maha mapalestra pior nkama wolo wa timhaka ta ku a ndlela yi woneki kahle laha xitiratwini hi va dyondzisa ngopfungopfu ni leswaku a va tivi swa ku va fanela ku famba hi tlhelo lini loko va ya xikolweni leswaku va fanela ku famba na va cukisela na phambeni ni movha leswaku hambiloko u ni ku phemberuka laha xitiratwini va ta hantla va wu tsumbula leswaku a movha lowu u fanela ku va wu hambukela loko vona swa ku muchayeli wa movha nga chayeli kahle laha xitiratwini hi tlhela hi va tsundzuxa na hi le karhi hi va fundisa matsemakanyela ya switiratu leswaku va nga tirhisi amaurikulari ku ni vana van'wanyana lava rhandzaka ku teka maurikulari va fambafamba na wona lomu aswikolweni se hi va chumbutela leswaku nompodi va ma tirhisa maurikulari loko va le xitiratwini va fanela ku ma tirhisa loko va le kaya i laha xitiratwini ha yona ndhawu leya ku va tlanga kumbe va khavela bola se ku ni swilo swinyingi leswi hi va fundisaka a vanana hi tlhela futhi ko laha xikolweni ku ni ntirho lowu hi endlaku wona
1: tindhawu tin'wanyani ni nga vula switirato hinkwaxo ku ni masinaide trans ku ni tin'wanyani tindhawu ti ka ku ringana masinaide trans a responsabilidade ya ku veketela masinaide trans ya n'wina kumbe ya xin'wana xi titwisa
3: bon a ni le karhi ni hlaya kola na na ha sungula a ku khuluma ni ku hi tirhisana ni maphoyisa hi tirhisana ni vaani hi nga xititwisaun lexi xi hambaku masinali leswaku kun'wana ni kun'wanyani hi ta veka masinali laha ma lavekaku hi nkama lowu for example wa nguva ku ni ku engetela masinali ku ni ntirho lowu ma hi waku vhiki loli mundzuku ku ta petiwa masinali tindhawu tin'wanyana hikwalaho ka matshamelo lawa hi nga na wona a xititwisaun lexi xi vekaku masinali ani kambe loyi a pasisaku a ku veka masinali lawa hi yena i natro na le karhi a tirhisana ni maphoyisa
1: a lembe leyi ku ni makungu mu nga nawo ku ni tindhawu leti se mu nga timapeyara ku ve ni mu vekekuvekiwa masinali
3: a mundzuku loyi a xaku ku ni kipa leyi nga ta tirhaku a xidengele leswaku yi engetela masinali
1: hi tshumela hi vuya khanokhano maphoyisa hikwani mi hanyaka ni siku ni siku u tumi kwa mimovha u tumi wa bakile wa vathumiwa esitiratweni na taka michomo mahutumiwu mahako kambe ku makhambi mangi ku ni problema hawa ni ya yima na xamula nonga ni u sindzisa podi gaza u xamula podi nyambani na xamula ni vekela maphoyisa xibomba xa 15 wa vatu xi ni 20 wa vatu xipindile ka posto ya maphoyisa xiya xa diba ken i nchaa xi fanelaku hawa
2: hakunene wu axo va ku nyika nhlamulo wo karhi lomu ndzeni ka preocupation leyi taku leswaku a xibomba xo karhi kutani lebya minibazi ya 15 lugar hundza hi posto ya maphorisa andzhaku loko ciyaciya wa cikun'wana na jeni mavhinti 25 wa vanhu va bayisilweyako hakunene wa wula ku sanguleni ka programa leswaku a responsabilidade ya segurança rodoviária ya hina hokeni maphorisa ma kona ma rhangela hi nato ri kona rhangela ani hi kona yi rhangela va tikomba leswaku ma institutions lawa ma nga lomu ndzeni ka ku wonelela a fambela lomu switiratwini kani lebyi a responsabilidade ya hina wukheni wa wona loko hilo mzini ka movha ta wona loko yiko na post policial post control ya mapolice a fambiswa movha va byelana leswaku ti wonela nga mahi zwa hava ku va mapolice makona le mahlweni loko amuchembela hundza la manga ka mapolice a maha ku randza pakela vana tata a hikwalaho a ku swi woneka va ku movha wu hundzelela ka maphoyisa swi ma hisiku yini ku maphoyisa ma wu tshika wu hundza munta dadivesa te va hundzile na vahini lota sounsert hambi va nga hundzanga na ni lota sounsert ndza kholwa ku a na yiwula leswaku fanele ku va nyika aviso du multa va nyikwa loko hi lava ku landza hi mastatistiki hi ta wona leswaku ku ni mamulta ma vulavulaka hi sesu di passageiros a xin'wana xikhati ka chikelaka ku aphoyisa ji ku chikani va chiyisiwa vanhu a movha wu famba va sala a chima xikarati bya hombe ngopfu maxi leswi hi lava ku vitana consciense ya hina wutlheni a kutani vanhu maphoyisa va fambisiwa mimovha leswi ku lava ku hi vona ka movha wu enele a masentu hi nga ha ngheni kasi ku hi nyima lomuyani ku ve responsibility ya hina wutlheni a ndzeni ka ku hi kontrolari a lota sound bongile
4: Gaza.
1: Bongile tshumela ni sindzisa ka no kuisa hi humaka ya chamset nkoma ke kambe kuni moyo ni mhaka yone kaku sata
4: Gaza ha kumana
1: hi dira kosa tokene i mhaka moni humela nileka noka chukwe tsa sandra ndila kudzata kwa police tokene i mani mhaka yo ihumelela kwe mapinda ma ipinda chibombinga na motodista ani karta ya jeiro ndo atsibitisa vhathu achia uchia wa mova ke nkona kutunguruka kwa tokene motodista le ne ya sitinga habilitado para kufumbisa vhathu
2: ha swikota kambe ku hlamula
0: na bonga kuveka chivutiso chonga hecho kambe
4: Gilberto buki ungari uchi himana
0: ni china shamula na shamula kututuma kukhata haleka
1: chi nakumana
4: ai simana
0: haleka chivutiso chele chakuveni kuva chibomba chipinda ka posto yokare chigwita chiya mahasidenti kutumbunuka tita kukhene chipaketi vathu vavange mthumwewo khaudingane kuva mthumwe wa maphoyisa basi mthumwewo kudingana kuva eti mthumwe wa vathu votse mapasajeru ni maphoyisa uku achichimahelako kuhumelela tita kukhene vathu va sindzisa vekwela movha vachiwona to movha wutati vachihoka posto kuva chikisa ukhata diguwa timati tonga maphoyisa khamahome ngukomunidade manje hi nga yone yo gondziselo hi ku nayo achi va mahaku va kondotori mukama wun'wanyani va xitiziva tita kukhene wo posto yo karhi ku ni maphoyisa ana pinda tihale ngo hale ati ni numero yiyi lavekaku manje masoni a na engetela o a chikisa vathu a sise hoka hale posto hale eva gela tita ku vepinda ngumikondo hale makukona maphoyisa kasi mana kwela masoni se mhaka yongeto ya hi karata nyana kuveni hi nga yi sanara priso hi kombela ku chitshungu tita ku china hi vuni ku tsatsiha u chiti wona tita ku movha wu tati wemela movha wun'wani kha wa guma movha nguwoleyo chaumbidi ngu hawa ka mapasi yawa wo tsimbitisa nguwona movha ku nga kula ni nga womba ku khatani ku khene maphoyisa khamanga hale xitratoni kasi kuveni ku tsatsiha ntse ku khatisa ntse hi ku ku bala multa hambi ni ku gondisa ku xamarate sawu maphoyisa mahale para kuma hedu enta kondutori uwe nyamsi hi ximxamarate sawu kumbe ku mugondisa ku karta yi ya kha yi laveki ku veni u tleketa ngu yona mmovha yi laveka ku u engetela mangwana ni chita kumana tita ku khene u nga to tsimbitisa ngu karta yoyi na ku bala di thikithi
1: bonge nkava wa yisiya hi nyambani wutima xikosa darasa waxo
2: hi lava kubonga hi kurambiwa loku hi wawulile hi lava ku rhamba a vayingiseti kutani va fambisiwa mimovha leswaku vumtlhela ni nga hi xengela ka ntirho lowu wa u wonela ni mafambelo muswitiratwini hi na swivanana kutani vanhu va hombe loko hi famba lomu switiratwini hi fanele a ku wona a xitarato na xi tlhelo ka xibaba ku nga ladu xikerto loko u tshuka u wona xitarato na xi ladu direito a wu fambi khwatsi tiwonelo laha kusuhani ni ku biwa hi movha tsemakanya u ya fambela hi tlhelo byin'wana u wona xitarato na xi xibabeni lowu u lava ku tsemakanya xitarato nyima u cuka xineneni u cuka xibabeni u tlhela u cuka xineneni loko movha u nga hikwala kusuhani u tsemakanya hi ku hakisa na u nga tsutsumi hi cuka kumbirhi xineneni hakuva movha leyi taka hi tlhelo ka xinene yi fambela kusuhani na hina yi representara peregu ya home hina va ku fambisa movha hi nga nwi byala hi khoma mimovha ina loko hi wona ku hi nwile byala hi nga khomi movha hi fambisa hi bongile
3: bon khani mambo a hi lava ku tsatsiya a vafambisi va mimovha leswaku va ti wonelela ngopfu loko va famba laha switiratwini hikuva nkarhi lowu i nkarhi lowu wa hunguva swinene va fanela ku loko va famba va nga tsutsumisi mimovha va respetara masinali lawa ma nga kona hi tsatsiya na vona wo a vafambi va switiratwini hi minenge leswaku va fanela ku famba na va ti wonela swinene va nga fambi na va deketela matelefone kumbe va bela bola kumbe na va nga ti konsentrari laha xitiratwini kambe ku ni mhaka yin'wanyana leyi a hi lava ku tsatsiya a vinyi va mimovha ya ku transportara mapassageri leswaku loko va lava ku va nyika a mimovha va motorista va fanele va cukisa khwatsi ya makarata ya vona kumbe makarata lawa ma pfumelela a ku tleketla a mapassageri kumbe nawu porke u nga kuma swaku a movha u helelile majuya kuma swaku a lowu a fambisaka wona movha a nga helelanga se a hi kombela leswaku a va vinyi va mimovha va cukisa ngopfu swinene va tlhela va swi tiva swa ku vanhu lava va fambisa mimovha na va nga phuzanga magwala va va kontrolara va veka a tinumero ta matelefoni leswaku loko ku ni loyi a ka nga fambisi be motorista va ta fanela ku va fona kambe ni ta tshika numero ya telefoni leswaku loko ku tshuka ku ni a xizathu laha xitiratwini ka lava va fambisiwaka hi mimovha va fanela ku va fona leswaku va ta hlaya mhaka leyo hi ta yi resolvera yi nga 85 4 0 0 0 0 4 a numero leyi u nga fona u tiva u bala timhaka ta mafambela laha xitiratwini hambi hi loko u lava ku tiva timhaka ta karata tikhumisano la wena kumbe se li nga va li humile loko u renovharile ni swin'wanyana swa ku fambelana na yinato
5: Rádio Moçambique, Gaza.

0: kuti anhu kuita kambe kuvene kuita muninga mambene mahungu ya hino vachimala pesa kacho chikati kumadze set horas nabuata nguti makata kuvene kuse kuchinziwa mikuku mimbedina vachidzivana ichidivana nguti tsekuda Soto e Argentina ne Hispania kamundiale mambene mahungu ya nyambane mambata kuze wachikanzone kadza vala kona mwa nyambane bindu yasihaka mwa mathangene yani ngati makata kuvene kukudwiwa nenzala handiko kuva kuchipoteka rasamu kaona ganga ulewa inabuata kambe nguma kakula vetetelwa utichara tatema kata udimi vawa wana wachininga kusekatila chitsungu katema kata udimi amua inyambani moka tama hungu ungu uli mila chupi muno zaseji kajuru wa dembida 2026 mapola manza na kabini ya kundela kakuma barana kuma gonda luwiji patisha ngeni ya kumishinini uwe nisimine Kutona hinakata ngu mahungu wa mundiale Argentina ni chipanya ngu na wana wachidivana ngu Soto kachiga wachugutisa cha mundiale wanga wachuoneka awa kwa chuoneka kambe kona muwa mafuni tichimahe katonga nguto incha wa Fransa ni wangilande wana divana ngu ndungiso kunazi wata kuimane akukachiga wacha uraru Ichiwe angata mahungu ai nyambane inacha msalata ku amwe nyambane kulewa kantengu wa kupenda na kudoto mua ka setu change se center wa vaishite nsunisha kuticharta udimi kasiku ini kutisekatela vadimi mua nyambane kachua chikati mua nyambane kuwa na nintengu wa kuduna mua kamaza na mambidi ni nchano wa magumi ni magumara aru ni nchano wa vateknu kuvaishite nsunisha nintengu wa kasi uwa kuchilave kambwa kupenda na kudoto mua kadigidi ni munu wa mazana wavona Kasikuweni kuku hungutuwa chikaratu chiwa utangilo tumakata udimi mwe nyambane uwa uchilawa tatara kutakuweni kuku vunetelo nukua kugundiswa wawa dendo kukona mba jente de kontaktu. Wa jente de kontaktu wawa ngona wawa nchu vunetela chitsungu ngutungutu vadimi katimakata ubindu wa sakuja. Vadimi wawa wawa chiseketelwa nguwa itensunisha wakuho kambe hingawa wangi. Kwa siku ni kubewa wachifunetela vote lewa wakubachidima amuwa nyambane. Ningelo wa mahungu wadresa provincial de agricultura amuwa nyambane. Ava achuomba tokene indi maimu ayuwa ino wa ishilava takuini kuku. Engatulo temakata udimi amuwa nyambane ngutu ngutu kachigaba cha umbidi. Iku nguwaya umbidi ya taudimi sugunda epoka ya nguwaya hukayona. Ya taudimi. Antonu shuure ava ashikombela kawote lwa dimi kuweni kuweti ningete tela kaho mbinguto kata bindu ya sakuja kasiuru nukonza la itzibila kule amuwa nyambane. Matwe Antonu shuure yuwa ava kwa achomba tokene amuwa nyambane kuwa kuchilaweka vadimi weti ningete tela kaho mbinguto. Ngukubuwa tangutima kata udimi chikani kusuni kaza vala kuna ninshanga do umewo wabafu iwasi haka mwa matangene hambika mbinitava udimi Vona baba chifuya sihaka vachomba toka na mhaka ya nzala itsibila kule kavona kava kambe kudina chikaratu cha kupoteka rasamu Radu Musambiki ivili chifushela incha umwe wo vadi mini vafuwi vasihaka vadinga nini atsiwa chisikwini kanganga wa dzavala incha uwa una ni magumararu ni timemba timbidi tiwa kutituma tumwa udime kukwela ngudembe la dushmili za sete kakuchamsela kavona nzala kavona seka inga dihumitini kwawe Rita Maria iku mweyo wa asosiasyon agropisi kula ya dingani iku presidente wakona avide achibuwa tangu ntumu wa wako wachutuma kukela ngu dambida 2017.
1: Bihaka asosiasyon hituma titembweni. Panangu didine edu huku katu agropisi kula hituma michongo ni mabashani mwini. Hichidima tisalada. Hituma nisihaka.
0: Tamu vuna.
1: Tahi vuna.
0: Kwa tahinga wa hichuomba. Ufuyo wasehaka watu ulupetelu anguma kakupateka rasamu tsewa dinganini acha msede Rita Maria.
1: Sikaratu ngupataka marasamu, ngupataka mirendi yona ya kufutela michongoni kambi. Manjicha hombi chikaratu chihi tangana kunacho, irasamu. Purika rasamu yukule, kunku hisiswechi mana mamereke maputu tsejava kwa natengi hichishola shimuyu. Mazi huu ni mapresu wakona. Inanga tilungisa mafigi ya matako. Para kuzehiche mana kuhilo ndise.
0: Mwama kwa taku hanya nguwa na ntumuwa?
1: Hahanya. Hahanya nguwa. Kula kutininganta mungu kutuma. Purkisa haka sakarata.
0: Mazu ya Rita Maria. president wa association a group C kula dingani chikonsoneka dzavala kanga ngawo chisiku ina chibwata nguntumwa ufu wa sehaka kawona inganga uleya Wengisi wara radi Musambiga hale wakaza provincial da kultura kuwa kuchi kwa inti umayu dando kuna e residencia literaria hawa kuna wakuchi sangana wa bali wama buku hampika amidu mampe yana wadindu wakutuma kata ugundi Manuel Likilike inti angalu watuma kata ugundi isi mwa nyambane angabuata ngundi maia
2: Ka residencia literaria livu ili waka itakumana hini binzu ya humbi ngufu ina ngufu ngufu ka shikole za hini kusa lezi kume lezi wane kakile za kuhini azitoria zinga kona akantumbulu kwa hini zonche zitlamusili wa himinomo basi vovo atlamusela kangwana nika vasikulu vakwe hinomo basi mazi amhake inga kona ya humbili avovo loyi loko humile vizilu ahunza msavini zonche zitoria anganazo zifamba nahi Isa a residência literária lhe inga vuliwa é para a história lhe zonte o lau lua que me nomo zitaliwa já kama buku para ambi vovulo iloko zokar a luz aquela e o tomi gakwe a história lhe zisimama na zhashisiwa kalava vataku então a residência literária lhe a objetivo fundamental iku ihunzulusa aku a história lhe zulu me nomo bas zitali já como buco e já logo como é que como buco e benzo homingovo e que sabe evana não vai escolher pode vai escuma as torres
0: matui a Manuel Likilike acho boa tancua co o que a co calou meu o dono co conhece residência literária a água vai balouma buco hambe cambe no o dono está o gundi vai não vai chat sanga na caona vai chat tuman tumo a ué Wengi sisema wa chumuninga mahungwa radu Musambiki, chari ya hombe ata ugondi ni kuwa kambe di kuambientalista Arlindu Jeje. Aba chikombe laka wote le batu kuweni kove ningalisima kungatiba chiningwa makalu wakuba we matumisa vasi vachimashakela. Kumashakela kakona kuweni kove ningwa makalu yawa vasi matumisa mwaka kunene wevanga timhakadona kukona erozamu. Waho wako wachiningwa makalu nkula kupimanyi sapara ya ditofu. Waya gundu musela sosi situngase wako wachisimana. Maka iwa isinga ya inene. Iningili watu wama mungu Arlindu Jeje. Akombela ngutu ngutu ka waho wako wachiningela maduati yawa. Kuhini kubetu wanele ni kuhini kujitela wako wachiningwa maduati yawa. Madingano wakuhini kubetu misongo waka kunene titomba tamafu. Radu Musambiki ni mahungu yawe ya kona ditsikudi wada muno. Ina ni mahungu kambe wamba kutaku infumu uwa uchiwumba ncha umwewo. Uwa kuna wa usho langu chivangeli uchiwa kutashima hata kuhini kubatu weti daya babune. Kasi kuhini kukula wetu watinzala tako na hata kuwa kuemiswa chikaratu chiwa. Kumisamu iwa ina wa uchiwumba nguwa tangeli wa tichech, wa tangeli wa miganga, tinganga. Hambi kambe ni watu kutala kavona wata ugundi wadi tikoda tuda Musambiki hambi kambe ni taba politika. Wananchi mahubwata kuhidika wona munu wa watu wati dade babune kasikani kisosa vilankulu murombeni ni ya rimi. Ningeli wa mahungu wadibanzada mfumo dinga wadi chukwone kada konselu du servisu di representasamu du shtadu mwenye mbani Samuel Zakeu. Aba achumba toke nchikaratu chua cha kuhini kubatu wetu daiva bune. Nja hombi ngutu kambi tingana kuhini kuchipindi swa nguchukulu veta. Avide achumba toke ne kadibanza diwa. Tingi tinga wati chishushwa kasi kuhini kukutumetulu ansana. Tatingi ti watu wakutichuwane kangutungu tukubiwa mirende amua sibejela. Wengi siwara di Musambiki gemeta kona hawa mahungu watu aditsikuduwa da muno hiwa kuhishi pinda pinda chumba taku mundiali angale tibila nguhaka kunene muno ni mangwana kuhumulwa ngundungi iso kuna ziwa ayuano wadika chigaba cha uraru nkamu kunu divana incha wa wangilandi ni wa Fransa. Kasingu sotoko kuna wakuchidivana Argentina ni Spanya iku mikuku ya kona kuna wakuchiziwa takunguhi wa kona iku unwa uchiteka chikote la chia. Abili wangundela ngani anga bala ni kugonda mahungu wa disurura munu Luigi Batisha di Michinini di Sweden.
3: Mwengi side mahungu ya inyambani.
4: Zasete horas ni 11 minutos. Shibungile abilu nyakundela ngundi maiwa ya mahungu.

0: Ndiyakhala uma kwaza ndi 2 anos ou 3 anos. Ndingati Satani wa mwana, só com 26 anos, pronto.
1: 26 anos? Ndingati virgem. Wa hemba.
0: A sério? Ndithurina ni bofu kamera ku ndingasekisa ntimaka takonda. Porque tinha que a yonga de lava tinha que achutula ntini. Ndhanani khani ku tumeli so hitzulantini kwako singa kuthanga ngutzulantini kava hombe. Uya lomba dalisensa. Vela mahato neto atu acha lomba dalisensa. Ngutumela kwangu shako sa hini kwa kuwa hii chada pronto ni chadidi
1: ina kwangu kuchada ni chibaka singa chii kwake
0: e isu mesmo ne kunuka chida baka nada tisinga hoto ni chigohu ngutu
2: Leonice Jose Makuluve disungu kati ningabele kwa tsewa mahalambeni chikansu nganya rimi ngu 1948.

18 horas e 40 minutos e o Tchandjiwa, Mr. Bao, ati Baba Dangu, Tommy Wako, Tunga Kati Saturn, Hachi, Tani Sangani Sikaratu, Nidila Mirongo, Ni Mangan Vajini, Susumete, Hamekuruka, it's a bit in Yeruka, Mokuhakon, it's in Belang Nila Kohani. Tingwana ni chinambi sandi mugweti mame ngukwa ni chomu gwela mamiti ya niti wona kwa hati ya tuhumela ulisuguli nungwana. Azumba chishuku vati, azumba chipimisela kasitwa kungwana na wami na matangana ni sikaratu, ambini mdi wa sigi. Sechari simaka sekundi simama ni malala ni chichari. Sia kuwa nyasa ngathula, uchomu utomu chukwa taku wakwe. Sengwa na hati ya musela kutiti ngatimbili satona. Kasito tse kuna chohihuka, kuleka hii dunuka hii ila mirongo, tatu tina mana kutimbila ngutinzila tati nene. Ini 18 horas ni 42 minutos, kasi 18 horas ni 41 minutos, ila wete nambimu ia 18 horas ni 54 minutos, kasi kuhinata ningela mitumu, kaba tumisani kulu utiva didimi da chiputu kisi. Kaya pimo hila kumano uchenje wa Tamiru Chimoyani Lorena Nyati. Bajichali sima kasungu wa hisunga ngu ibanga. Inati ona kene kata ngu tinatimbila. Inambiza idi hambani. Hazatu wanawu ya mama kuhuwa zambani zala taku hiyabani. Mbatia kuhuwa hiyambanyisi. Kuleka hii sinaka siku tuhi ninga tinzebe mama kuhu. Mwucho ndachali sima. Kasinga nditsure kanti kombi kangangu. Mwichila kukasinga ngutimbala ngutinzala tatinene. Kulea kumisiningi tinzeva makuhu. Mizumazala takuwa mipala tinzeve. Minati wana tanuti na tzimbala ngutinzala ya inene. Ini 18 horas ni 42 minutos.

0: kana vula kama shirami kama mumu hichikamu yakusawana mungisete uchigero chakumaka kahina yumba nyanzi yodia mungisete radio radio mungisete
1: radio msebika ao serviço do cidadão
2: etanika kihlanya ya ora madota kuve mabula 33 minutos tlokomhaka se laha fumlalana ni makufa ina klore Armindo Masink gipelil hoya hoyane
3: hilusile murudza mukiseti hichikela hakunene loko uzwa magezo a hina kukombela swaku ha hi kona hilulamile na hi phinda kulosela ka longoloko lowu wa nyamuntlha laha madoteni amadoda lawa se ma nga kuswe makoka switulu laya xisati kota masingalakati makoka a masango kasi ha kota a ku kombisana hi swo karhi lomu ku hanyeni ka hina wa nyamuntlha longoloko wu lowu mangeni ka mina Armindo Masinki hi swona Bernard Salomon loyi a nga ka michini a hi chiketisela a lisimula Olive Mtukuzi loko a ta ku Neria Neria loyi kunene a luzekeliweku hi nuna wakwe makunu i nhombe Olive Mtukuzi i luzile nhombe kota nuna wa makadzi wakwe na a mu khongotela a ku u nga xaniseki laha nungungulu a thembele kona na yena o Neria i thembile kwalaha kutani ku hi nga cinci hi ku laha Neria a nga themba kona nungungulu na yena wa themba kwalahaya a susa hi leswi a lisimula Olive Mtukuzi yi hlamuselaku swona loko a ta singata makabyi wakwe wa xisati Neria

0: Hebongile Oliver Mtukuzi madudami nalisimule amba himakufa la hawukare aluzeko lako hishaka iluzili munhu ukare hisangusa chilezwe aluza munhu ukare laka ngango kuhini vanana avanana tolwa masiku avakare vafihliwa kukuluzili varurisiwa la hamutini vaya ka muti wa wakelwana vaya tsama kona kala lahliwa munhu hekona vawu yako makunhu hlaku mhaka hi leyi nyamuntlha nantsila kulosela madoda mina Maria Susana hoyoyo
1: ya giphelile ari mindu masingi loye u hi khomelaku ntirho hina hi ta vonana na wena ku ve hi chikela timhaka leti hi feleke ku bula na vayingiseti va hina vo rhandzeka na hi navelela ku ve avayingiseti byi va chikelela hi tindlela leti tinene
0: hi swona bongile hi ta losela bava misiye joyoyo
2: ndzi bongile bava masingi na ndzi cuka lebyaku mamani Susana yena wa hlanganyetela a swi kungusa laha madoteni ku va hi kota ku va hi bula na ndzi bonga lebyaku a timhaka leti nga ti chikela khwasi a ka vayingiseti hi tindlela leti tinene ka zvoke lebyi to bula siku ka nyamuke
0: hi swona hi kota hi haxile ku bava misiha ni ta sangula na wena ha wena kota gezi ku nga na wena hiseyo mhaka leyi tolo wa masiku a kufa hi loko ku nga chavisa a kufa hi loko ku nga ila nyamuntlha a kufa ka ha chavisi kufa a ka ha yili ka masiku ya tolo loko hi vulavula hi ku yila ni ku chavisa ka ngango wo karhi loko ku luza munhu na ku hili vanana a vanana vo rhurisiwa loko ndzi wona ndzi zwa matimu lawa ni ku wona leswi swi mahekaku nyamuntlha ndzi wona ku hambana ba misiya swi nga hi pfunani a tolo n'wanuna loyi a nga rhurisiwa laha mutini hi ku filimanyana a rhurisiwa hi ku yini byini va nga sala va maha nyamuntlha swi kala ku swi nga hamahiwi hikuva n'wanana wa ya hambini le sireni waya hi le ku gezi ba misiya
2: ndzi bongile ku rhanga hi mina u ndzi nyika gezo akamelo wa usiku lebyi nga maha akameni wa kona lowo byi wa maha lebyi ku lava ku tiva ni ku gondzisa a vanana o hi na va hombe lebyaku a bya ku yila byi fanele ku va byi tiviwa hi vanana va kula na va tivaku leswi bya yila xinyan'waka kota lebyi byi vonisaku byona a bya hi byin'we ni hanyelaka kona ka tolo na ndzi lava ku vula leswi ku vokhe va kale hi nga ta va pala ha chumu

0: vanhu va hombe va swi kota ku aka swibarakana swa vona va swi kota ku loyi mamani loyi papayi lebyi nga maheka tolo kutani tolweni va ku a hi mayini lebyiya byi nga byi vona u ndaku ku i a hambi ku lahlana va lahlana va nga teka n'wana na ku a wena hi wena u fileko a hi ya lahle vo so khoma va ya va peta lomukeleni va kelela a so fa kambe kwale van'wanani hi ku va nga swi tiva ku lebyi va mahako i mhangu ntan'we hi lebyi xihlonipho va nga gonisaka vanhu va kameni wa kona loko nompodi va ya va ya wona lebyi kuva bya yile kuva lebyi a swi fanele hakuva lebyi swi fanele vanhu va hombe kota nyamutlha o cinyan'waka yi nge a swilo swo tlhetenge vanana na vona va swi vona ku tala ka vanana loko va ya va swi vona swi byo ku hi leswi ta kumeka timhangu ta hombe leti hlamarisaka eka xikarhi ka tixaka hikuva loko u walakanya leti timhaka ti nga maheka azavala hi swi swaku va vona tikhumba na tidawa a vanana wa loko va hlaka na vona voso bohelela lemun'wana hikuva a loyi hiya yi nga khumba voso bohelela va hina yi va daya akamari lako ku ha ya garila khumba garila vona vo pimisa ku vo hlakana maxina ku munhu loyi a ri lako ofa entangu hi leswi kalaka swi nga laveki exikarhi ka vanana ku va va wona a hanyela ko kwa hi lego hikuva vona va ta tsana ku maha swilo byo yila maxina va nga swi tiva ku vo maha swilo byo yila entangu hi leswi fanele ku va hina hi simama ku va hi gondzisa a vanana va tiva byo yila va tiva leswaku ku na ni fanele ku va leswi va nga byi mahi wona wona hi n'wana na wa mukholwa loko a wona papa ya kona hileiku loko va tshama va hlakana u ta xivona na xona jima ha wu kholo laha kaya ya u tlangerisa cheche ndzoma byo karhikarhi hikuva a wona leswi ma hi waku bawa kona loko hi ngangu u ta mi vona n'wanyana wun'wana a cheruka a le ndzoma yini o maha leswi swi ma hi waku hi vatswali vakwe endhawu lebyi i fanele ku va hina loko byi swin'wana leswi vonaku leswi a byi fanele hi fanele ku va hi va gondzisa vanana a ko va hambuka vanhu va hombe leswi ma hi ku vanhu va hombe va ta swi tiva loko vona va kuma khumeka malembe ntlhanu ni manharhu entan'wini laha hi kona xa va fanela ku tiva xa ku a hanyela hi gihi ku na ni vanhu lava fanele ku va va gondzisa va petela muka tigondzo to karhi va fanela ku tiva ku kasi byini bya byinene lebyi ndzi fanele ku va ndzi byi maha kota ndzi munhu xa ndzi tiwa ku xa ndzi kulile endhawu lebyi nga fanela ku va hi byi maha para ku vana lava nga gondzi byo yila va nga toloveli byo yila a xikhati na caha hi kule pra vona
1: leswaku magezu yo sungula lawa ya bava Messias Manuel na a hlamusa hi leswi swi nga byi yilayila laha ku feni loko hi vulavula hi vanana vanana lava ka sugatolo va nga kala va nga pfumeletiwi a ku ya va wona laha sireni kutani ku vona munhu a fileko vurhurhisiwa va ya ka muti wa wakelwana kutani va tshama le kule ka maxaka man'wana ma kumekaku kulanyana laha mutini mamani Maria Susan gezo ka xisati ka mhaka leyi va va Messias i hlahlele ndlela tolo wa masiku ndza tshemba mi swi wunile mi swi zwile vanana a mi nga pfumeletiwi ku ya ma wona munhu wofa hambi ku ya lahla
2: leswo ndzi ta sekela a gezo ka mutirhikulu ni Messias lisini hakuva hina a kali ka hina loko ku fa munhu kunene i wa nga pfumeletiwi ku ve a tshama laha mutini ya n'wanana loko a hi n'wanana futhi va kombela ku a rhurha a suka a ya ka muhakelani a ya ya tshama kona ka la swi maheka leswo ku na ni ntsheketo lowu mahiwaku kasi swilo swi mahiwaku kasi n'wanana loyi a ri vakelo a xaka ka kweku i twa u tshako tiya mani manyani kasi i kwe tiya mani manyani kasi i kwe hina va hombe hi ku za a tingana ta leswi nga maheka swa ku siwa hi xaka ka hina hi ta ku go hi nga swi tini ni ku hi ta ku yini ku na ni ku a n'wanana laha kaya va teka a nala va mu boha lomukulwini leswiya hi xikali xa hina ciwa hi xikombiso xa ku ku fili a munhu loyi ku nga ku a vanana va va mutolovele ka ni leswi nampodi va wutisa yena ka leswi exi i tsheketi wa ku a n'wanana a rivakelwa ku ku hi na mani i riva lowuyani va nga mboha n'wana lowuya yena a nga ta swi tiva ku ndzi bohiwa hi yaku e wo ndzi boha leswi mama vavo wo ndzi boha hi ku yini ha wo epera u saseka ku ve ni vona va swi tiva ku cini va ku bohelaku xona hi kwalaha ka ku a n'wanana na mpodi ku ve a vona a swilo byo yile hi ku a swilo byo yile a n'wanana yena na a nga swi tiki wa swi maha na a nga swi tiki o maha byo biha va nga daya huku va ku i hina huku leyi hi la ku maha leswiya hi nga swi wona va daya va kelela kutani ku ku ku

0: ku vona hi tin'wana hi tivanana loko hi munhu va nga n'wana ku i file va mukelela va nga rambana vadaya munhu wabye va vangana va ya va ya mukelela hi ku lava ku kombisa leswi ya va nga swi wona hi xigelo lexi ku nga mahaku a vanana va yisiwa kule hikuva vanana zonke leswi wena u mahaku swa hombe loko swi zo yila ku lava ku swi fika hikuva a n'wanana i ta pima leswi swi mahiwaku hi va hombe kasi hi xingwenu xa hina a chaha hi kona xichavuleni wona hi ku a vanhwana ni majaha va boha swimolowanyana va boha swisayana va teka a titihi letiya va pendapenda va tsoma mipanki va famba na va titotelela byo titotelela kasi ku ya nuhela leniya ni simiteri na vonawo na va tipendetetela hi va ya va ya va lahla munhu hina siku ko lahla munhu hambi ku tifinengetela tinguvu hi kuza xisiri lexi endla ku siwa hi xaka ga hina kasi vavanana va leswi va lava ku tlhela va hlomela va lava ku vona kasi swi ni swi nga kona kambe lahayani va ta vona ku loko wena u no tsee hi ku xaniseka va ta ku cukisela va ku cukisela ku kasi byini maji hina a tshamela ga hina hi wa lava ku a tsheketi wa vakale wu wa simama hi ku wu wa kombisa xichavo a n'wanana loko swi kona swo karhi wa tshinela tiwa ndzhaku hambiloko ku hi ni mamani mune a hi ku a nga ni n'wanana wa lo mudzoweni a n'wanana wa lo mudzoweni va wula loyi wa mutsongwani va va nga vhumetisiwi ku chikela laha hi kusuhani ku nga ni cirimu va va tshama kule ku va ya masingalakati yo karhi ma ya tirha ntirho lowu kasi leswi hambi vanana va nghena va wona cirimu hina hi wa kombela leswaku a nawu lowu wu nga fuvi hi ku wu wa vuna ngopfu vanhu
1: hi byona vamesexi mamani Suzana laha i henyile a fihla nkarhi wa ku a n'wanana a rivatiwa a ku loyi a nga hi kona laha kaya hi hahani hi mamani hi papayi a nga hi kona a bohisiwa a nala nyamuka hi nga swi mahisa kwihi
2: nyamuka xihlekiso etixakeni to tala o lexekeni lo karhi hikuva a vanana va chusekile ku hundza mpimo loko vanana va chusekile ku hundza mpimo a va byi tivi byo yila a va byi tivi byo biha a va byi tivi bya byinene so vona vo tiva ku hanya basi endhawu hi lebyi mahawu ku byi ta karata ku tlhela yi tlhela ka ndzima leyi ya tolo khwatsi loko ndzi la ku ndzi phinda ku vulavula ndzi ku a va kali hi nga ta va pala ha chumu hikuva hambiloko wo mu gondzisa we nyamuntlha a ta ku esikota ta ku trapasana i hundzelwe leswi endawu a mhaka leyi ya hombe ngopfu hikuva va ku wona wena na n'wi hundzelwe ku hundza vona mali loko va cuka fambo wabye vona hi vona va nga hundzelwe hikuva a va kumi chumu ka milawu leyi fanele ku va vanhu lava gondza va kota ku sala ni milawu leyinene ku kota ku gondzisa van'wani vanhu endawu para ku swi kota swi nga hi lexakeni ni lexakeni la ka mani lava simamaku ku gondzisa munhu wa ku angela leyi a hi yona angela yinene hi leyi a ma hi ku byi tlula o kutani hi ku leha ka kama a loko hina xa hi hundzile hinkwaku leswi a wu tomi ka mina ki ndzi karitela laha ku kuma ha lebyi na lebyi kasi ni nga ma yisa ku yini a kuma van'wana xa ku tlhela se ndzhaku leyi u ya vala ku lava masungulo para ta chikela sena hi kona xa tlhelaku hi kuzwa ku bindziwa hi ku hanya hi kona vhumela ku tlhela mali byeri na swaku bya mu vevukela ku hanya a nga yingisi kota chumu hambi u mu byela hambi u mu kawuka hambi u mu laya zokhe kakwe bya fana
1: xin'wana tikhati ba misexi hi ye mina ndzi taku na ndzi wu tiva a nayu lowu wa tolo wa ku lesire na ndzi yanga loko ku luzile manyana laha mutini va ndzi rurisile ni vamakazi wa mina ni va man'wana maxaka hi nga tshama nawu kota hi nga hi vanana ha vikiwa ka muti wo karhi ndzi kula na ndzi wu tiva nawu lowu hi ye mina nyamuntlha ndzi tekaku n'wana wa mina ngono hi ta wona ngono hi ta wona u ta salisa vhovho hi ta swi kotisa ku yini wa swiza ndzi
2: ngandzi
1: rurisiwile tolo mina awe ku famba ni matshamasina hi nga tivi ku cini ci mahekaku maxi hi ye mina nyamuntlha ndzi kuleleko ndzi nga ni vana va mina ndzi feliwa hi xitaka laha kaya ndzi teka n'wana wa mina kutani nsukulu wa mina ni tshama ku naku ngo ta salisa kokwani
2: kwasi loko kuna ni lava nga ni tindleve ta swihwiri kuna ni lava tlulaka minawu a gondzile kwasi wa u tiva nawu wa swi tiva leswaku zwini a fanele ku va swima maxiyena kota munhu a swi vona ku leswiya swo kha nga gondzisiwa hi swona a swa swinene hi leswi a to gondzisa yena a tlula rhavi leki ga nawu leki a ya mahagakwe rhavi a rhavi ga nawu endhawu leswiya swi mahaka ku a munhu loyo a mandzhiku ka kona swi ta mu karhatela a ku hanyeni kakwe hikuva a nga landzangi nawu i tlulile a nawu endhawu mina loyi ndzi gondzisiweke ndzi swi tiva ku leswi bya yila leswi bya fanela ku va ndzi byi chava u fanele ku va ndzi byi chava ndzi swi vekela xihlonipho a swilo leswi hikuva loko ndzi swi vekela xihlonipho ndzi pona mina ku pona vana va mina endhawu loko mina ndzi swi vona kota kwa a swi na lesima ndzi lava ku gondzisa bya mina leswi ndzi swi vonaka ndzi ku chukwa na ku va ndzi gondzisa leswi hikuva swo nga ni lesima mina ndzi nga swi kota ku va ndzi famba maxilavo to sala laha va ta sala va rhala a pingo wa ndzilo hi hanyela leki ndzi nga tsandza ku va ndzi va gondzisa
1: hi ya ku hi mama Maria Suzana hi gondzile ha wu tiva nawu kani leswi hi ye hina hi wu tivaka nawu ku fana ni maphoyisa xin'wana xikhadi nawu va wu tiva loko mona ku leyi phoyisa loko u tlula nawu maxi wa wu tiva nawu hi yena fanele ku a nawu lowuya a wu gondzisa va wu tiva vanhu kani leswi va tlula ndzi gondzisiwile ndzi swi tiva ku laha ku feni laha ku fele ku munhu a n'wanana a nga yi hi ye mina ndzi rhanga u ni teka n'wana ndzi famba na
0: kambe mina ndzi vona leswaku a nawu lowu hina ha simama ku khongotela ku ve wu simama loyi a to byibya ku swilo leswi swilo swinene hina hi swi tivaku hi nga gondza kale koko loko ku hi ni xikarato laha mutini bya makufa a vana na lava vatsongwani ku lava ku ve hi va rhurisa va ya kule va nga woni xikarato lexi a hi simameni ku ve hi va gondzisa hi nga karhali hi ku gondzisa a nawu lowu hi taku hi wona hina hi tirha leswi swo hi ku a hi fambeni mwama a salisana na vhovho a hi fambeni mwama a salisana na tiyo na mamani hi ku hikwalomu ndzeni ka xikhadi lexi xa matshamelo yo ka ku pfuna nchumu kambe mina ndzi swi tivile maxi ndza tlula nawu lowuya ndzi famba mina ndzi lava leswaku hambi loko ndzi swi tiva a ndzi mahi leswaku ndzi maha leswi ndzi nga gondza swona hi ku bya vhuna a ndzi ngu lowu nga wu laha vamisiyeko wo ya rhola wo ya woka wo khoma ndzi a khoma khala hi mandla ngi ku hisa u sangula ku ohoho ndzi tshwile ku ve ni u no swi wona hawu u no mahawomu a swilo leswi na swi voneka ku leswi no podi swi voneka no podi swi maheka mina ndza simama ku vula ku a hi ti gondziseni hi maha a swinene leswi hi nga ta hi swona a xikali xi nga ta hluliwa hi xileswi nada a hi simameni hi gondzisa vana va hina loyi a nga ni tindleve to endlisa loyi a nga ni mapimo yo lava ku pimisa swinene ha layelela ku hawula a hi simameni ni xikali xa hina kasi a mandzhiku wa siku hi nga kumi a ndzingu lowu wu taka hi mahlweni ka hina
1: vamisiyex mamani Maria Suzana laha ka bulo leki ga fihlakalo ga ku yilayila loku laha ku feni ka vanana i khatekele ku a mamani a nga ni lisanyana a nga ni a
2: n'wisaku
1: a nga yi le a ku ya sireni a nga
2: yi
1: a fihlakalo wa kona ku nga wa lowu wa wun'we a wu yilayila ga kona ku nga vegega ndza halakanya loko a luzile u tome mamani wa mina Laura Simeon wa le matikweni hi nga ya kona ni nga ni byalela kona a ndzisana yakwe a ya hi ku pholuka ndzi dile ndzi ta swi tiva 2022 a ku yena a nga yanga leniya hi ku hi leswi a nga hi ku pholuka a hi a ha n'wisa n'wanana maku a fihlakala ko ku nga walo wa ku n'wanana a rhurisiwe laha mutini
2: a fihlakala hi walo wa wun'we so ke a n'wanana loko wa hi mutsongwani a gezu gewula leswi wa hatla a kokana ngopfu ni mimoya ya lava va fileko ku hundza ka lava hanyaka u mona n'wana hi ku hlekelela mi wona n'wana hi ku yini leswi swin'wana leswi mahekaka hina nyamukhelo ku hi swi vulavula leswi ho maha akani ku mawun'wa maxi loko hi landza hi lomu ka mabuku ya ku tigondziselelo ta leswi byi kombekisaka byona loko ya chikelela ku kuvekiwa ku kona lava fileko pra ku nghena lomuya tengu u badala lisensa u kombela ku nghena lomu va ekele ku kona lava fileko inawu lo hekuva amagezu ya dwe mazwa mazwi wona mativa kutala ka hina hakaneta ya zwilo zwo tala nguvu loko wena unga tshama ka moleha a dropeni majasiku leki uya ku sirene ku lomu vaka kona mashaka ya wena loko ya chikela u basi mahabaselelo u guma mukuma lebyi muzwi kuma ku muno mutshama mu ekela amashaka la mahangala ke leko hi ku famba vatera lebyabye loko wa uta ku shi nyamuka ku khona ni vanhu la kaya kasi lo himana vona vata zwito lo yanga kona la ha ku tsona eh lo hima singilo ah masingilo wachi manana vanga le tikoleka wa ku hezo mazwi wona u zwizwi ne u zwi
1: va bula
2: vona oh okay hey zwira ku nga famba na ndziya wona ku zwini zwinga kokwa se muhanga ko
1: umubeleko
2: famba naye uya zwona zwinwana zwona zwiko basela zwiko lamela u khe u hlamana wena u shi kasi zwini zwezwi ndzi nga famba kaya xa lebyi ndzi ka byi la ku zwimandza zwi nga ndzi tsandza xa nyamukhe ndzi swi kotile a ku zwi maheka lebyi ku yini a wu byi tivi endtawu leti ti fanele ti fanele ku hina hi ti hanya hi ti tiva ku zwini fanele ku va hi zwima enda hi wona nawu lowa nge ku a vana na lava vatsongwani a byi pasi ku va va ya nghena sireni pra ku wona laha a vekiwaka kona mufi hikuva a moya wa mun'wana na loyi ni wa lava fileko va hatla va bula va zwana byo karhi ende a nga ta ku tlhamusela n'wanana ma swi ta vona ku karateka ka n'wanana kala wena u famba u byi lava vulaka ku tiva kasi zwini n'wanana loyi va ku hi leyi u nga yi li kona endtawu hi laha hi fanele ku va hina hi swi gondza ku leyi i mhangu ku fana na ku loko munhu a luzile wa hombe laha mutini a ku tala ka majaha ma hatla ma luza wutomi hi ku kala ma nga lavi ku tiva ku zwini fanele ku va byima loko a luzile wutomi munhu vona hi wu jaha gabye a khata wa ha pfumela loko a chikela liniya marilweni niniya yena wa hala ku tsulupetela a marilo hi ku
1: yenaakhatawakuakhatamaku
2: tsutsumaku a nga byi alakanyi ku zwini a gohako hi ku ya nghenela a marilo ya vanhu va hombe endhawu ku kumeka timhangu ta mababyi ni swin'wana loko va landzela ku u tlule nawu maswi a nga ta wuya ka van'wana ta va byela ku ndzi wa kule nawo purisi ndzi nga babya siku liya a nga ta wula so ku n'wi vanhu va hombe va vuta byi wona
1: vakuhaa
2: yi tlule byo karhi entawu ku na ni fanele loko a munhu wa hombe a luza u tshama masiku lawa ya kala kuma hi wa nawu laha kaya entawu hi kona u toma hayini u to sima mohlakana leswi byi lavisaka swona maxi na wu landzile nayo na u tshamile masiku la yo leha kala zwilo leswiya va zwi lulameta vanhu va hombe va ku xiya lebyi marilo ma mahelini ma mbhelile laha
1: kayanyani
2: u tomi ka n'wina
1: hizon avamamaria susan a ndzi tshamba ku u lava ku tlhatekela ka mhaka leyi va va mesiyas a yi xaxametileko ya ku nga na a fihlaka lona ku waluwa wun'we wa n'wanana rhurisiwaku laha ku nga ni marilo ni mamani loyi a n'wisaku a kala ku va nga tshineli laha sireni
0: i ndzi tshamama ku tlhatekela kunene a mimoya ya vafi ya hatla ya amukeliwa hi vanana a vanana lava mandziku wa siku u ta muze hi ku rilarila u ta muze hi ku ketaketa u lava ku tiva ku cini hi swilo leswiya a swilo leswi ndzi ta tlhela kambe ndzi sekela lahaya ka timhaka ta majaha ku na ni ku fa lahaya va ta curupetela ku fa lokuya loko u mu byela a ta ku kota xi ta ku tira pasata a swi hambani ni loko wena va ku wena jaha ndzi wena aha hani luya a ho humelwa hi swo karhi lomu ndzeni kakwe yi nga nyimba yi nga nyimba u nga yi u ya muhenya hi ku a hi lomu ko yila byi nga ku kumekela swo karata kasi hina vahombe a hi simameni ku layelela hi ku a swi leswi hi nga swi vula leswi loyi a lavaka ku swi kholwa va kona te swi nga va mahekela a suka ya ya ku vu laha ka munhu loyi
1: a
0: nga kala a nga tshamisekangi hi kuve a humelo hi nyimba a nyimba leyi na ni byi karati ku lava ku rhanga hi ku yi hlayisa hi kona u to fela ku ya ku vula ka nhwana liya loko u ma titema mandziku wa siku u ta swi vona u nga vabya hi nkohlolo lowo wa ndele hi timhaka ta ku u ti nghenisele laha ka munhu luya makunu a swi hambani ni leswi kambe swa ku loku ngena lomu kungani chirumbe waba dani sense vako ah esa zvivele shita ultrapasa aya bati a livati ya chirumbe lucho ja hambo achikandzelela chiulicho zvaula nchomo zvinani fihlaka lwa hombi nguvu wakuyila wako hefele kusimama hilanza anawo lo hingata hiwana masiku nzako
1: ndzirizwile loko loko mu khamusele zwako amimoya ya bafileko ni vanana va maku mathu vachukana vazwanana hola ku gumesa bulga hina loko hechuka sakama ndzi mukatolka mukristo mukatolka anwanana izwi ranzili lechichini ako mama mama hega ya Jesu laka chibaba lecho katekisiwa kama va amukela uchibaba ya mama hega ya Jesu mama nokona zve mubachivala amavalo haya loko yimphelele a church uda mikombo amikombela aga mavita na padere ako anwana nalo wanzi dzukisa lezwi anga zvivula na kama lo henga hamukela chibaba haya ati uni le Jesu padere amaha experience ati ka chibaba lecho kala kukatekesiwa ati ka chibaba lechi nga sala chinga katekesiwa aku nwananga iku he Jesu la ka chibaba lezwa zvimbiri lecho katekesiwa ni lecho akukatekesiwa aku hilo akomba kachi baba lechi tinga katekisiwa
2: yeah
1: and ndzosa kuzvara kanye ndo menge ah mwanana ni mafileko o ni mimoya la hileko ya valuzileko va shokarana nanzela kukhatekela ko azvila hila la kufeni zvikona
2: zvikona
1: loko vako zvaila zvaila aivilandzeleleni makunu hina masikwana lawa hinge ah ngonda salisa kokwane ngonda salisa papai kuveni inwanana akala kwanga seneta malembe yakutiva michumo ainga zamene kuzvibangula osegundo isalisa ifamba
2: chiba muchobela tingeveni kunane vasa seka loko hina hingisa wena ukholwa kwa mhakale kholwa yi ma hilungise ilandzelele wena loyo uzwona ku azina ntiro utatuonela vale nyama tsengele ku themba nkolo
1: chimita tsengele themba nkolo
2: ehe chimita tsengele ku themba nkolo o utatuonela na wena ukwase and down zwo hela ma gesi nzima navela ku nzima siye wena uzwona ku zwa sasa kuva ulandza milawo leyi gonzisako ufanele kuva uyitiva ilandzi ichavi utawugiona utomiga wena lepi utofambisa zwo wena uzwona ku mina ndazwo kota kuva tsamina nzi kota handzochi hey mazvezo mazimanziko utazviona ku zviyakwi
1: utalakanya mama mbasizana
0: i menonze khatekela kola hahlwaku loyi azvizwako akulezvi hizvibulaku la zvitamvuna awa zvilandza hakongotela nguvu vengiseti vahina ne lava zvizwako ku zvilulizvi zvilu zvinene azvihamba nokunzi akaya ndzi achikela ndeka zviyela ziya swiela konke ka thanda lowa kungaveki wa vafi va mina leziya zwo wani nawo zwako wa tikokela mathomo kasi loko hengisa timhaka leti tita hefuna a hisema mene hi gonisa vana na vahina leya azwizwako loyi akakwanga zwilave o awatirile zwa zwonako hina hasima makukongotela ku a hitireni hi leri hinga ta hitira hi zwona hi chikana
1: chimita tsengelo themba kolo hi Armindo Masink zvinwe na Bernardo Salomão madota hina Messias Manuel na Maria Susana

0: Gibelele uyan kama huya usiku li rimla chitwa. Mufumu mashaka vangana ni vachai kuloni vazinzila ntiru wa uchai wa viriatu maringula kutani kumbuba nyani. Ankameni vanga vya mulasha aka mganga walikoti kwa leka hungwini. Urangel gabanja mavinguti kufrili mulo mnyambani. Gili ginga tatetelela timakata ugunyadu lomu kajikane kisi jwa mufumu. Mufumu wa leka zavali jinguni vandoni vanyikeli wazina lwei ati huku niti mbuti takuchukwa tisiwa akava hanya vale ngomeni. Tishwa kutamahungu ya usiku ilirimla chitswa. Aku anza kalawa ni mawani jale jikulanzela. Mahungu ya inyambani. Ala shuli wazina lwele kahungwini matsuwa mchai mbuba nyani kutani kuviriatu maringula. Avlino Antonio.
1: Ave aheleketi wa mutinu waku wa kugumesa wazina loyi. Akale kamchai wanduma wale kahungwini viriatu maringula. Loyi angativi wanguvu hivito kakuga uchai mbuba nyani kutani Mr. Mbubas. Yena naluzile kuutomi himuvulu ahunzile kumu. Aka kuwa kulakia mbuwa nyani, ava chai, vana kulori vayena, amufumu, kaungwini. Wewe bayeta hitiru umahilu ya kuhimbuwa nyani, kakufumisa tiru wa uchai, aka distritu yale kaungwini, hambuni lo mka provincia ya Inyambani. Anibal Diamantino kutani Anibal Zinyu, anga murangilu wa vachai lo mka provincia ya Inyambani. Hiya nalui hivi tuga vachai wa lo mka provincia ya Inyambani. Anga ve asia magezu ya kubayeta katiru ka ukhengeli gambuva nyani ka kuvuvumisa atiru wa uchayi lomuka provinsi ya Inyambani.
2: Kuliseni umaneka ulila tunu kukuluza kulega ya atu mbuva nyani. Haba ya sivirele ya tabutu mbuva nyani. Era muembi ule nyahu wa apewe mbelea. Ne wabauru nani sagu ngule singu vinda utaka kesanga baemba. Ramutula nga baemba si nyasadi, silo nyagulae, nisimbi nisimbi, ubali mutiku kizu mbwa nyani, umamaneka kumu umu eralitaku. Umamaneka nayo mnyanzi spetakulu, kazamentu, nisimbi nisimbi, sipiza, nga baemaneka nayo.
1: Amurangeli wa shidropa na chale kama nyiki, Joviali Setina, anaku amfumu, utave ulwa hitoki tingela lezwaku azimahu zambuva nyane zingarivakelwe. Amashaka vangana vonawu vave vatsembisa ku kufamba yena mbuva nyane mtsumbu wa yena kani lezwa mitiru yakwe ya sala kambe vatagonzisa avanwani. Malakanyisa mbuva nyane ave atwaliwa hi siku 10 ka dezembro lembe ga 1955 akalikoti kwa lika hunwini na aluzile ku utomi himuvulu lwa hunzileku hikwala ka mabadri inakulori.
0: Amuhefi mulu wa mufi au humuli hikurula. Akama ngwani mahungu. Kani tinharu ti distrita lo mnyambani hitona ti kumbilweku hilongoloku lo unga chuliwa dialgu nasional inklusivu. Mabulu mangani makungu ya kuchukwa tisa mafumela ni utomi gachi tsungu lo mtikweni. Kula uliwa hima distrito yale ka Goulu, kanya solu, ka vilakulu, ka maboti, ka fonyololu, ka masingi, amurombeni nile ka hungweni. Akama ndaulawa, mama hekili akumi ni mambiri mabanja ya mabulu ya kuzwa ajifuwa jachitsungu. Lwei arangela kwa chikwata lechi cha kufamisa mabulu lau, Sandra Odette Manjati. Alikala laha mabulu mafamba kwati wakolwa ku amihanzu itave ya uchukwana aka utomi gatiku.
3: Nota-se que de fato teremos resultados positivos, teremos resultados que todo moçambicano espera.
0: Magezu ya Sandra Odette Manjati, murangeli wa chikwata chitirela ku lomu nyambani akalongolwa ku dialgu nasional inklusivu. Mahungu ya Inyambani. Urangeli gabandla mavinguti kufrelimu lomu nyambani gili ginga tatetelela timhakata ugunyadu lomu kajikane kisi jwa mufumu. Juli lileja Adelia Makukuli, murangeli wa banja legi chimu cha provincia, akamanga wa vala alienzu la kulantiru aka distritu ya leka fonyololo wazina lwei.
4: Afrelimu distancia-se, porque em nenhum momento Afrelimu já orientou um determinado quadro para praticar a corrupção.
0: Akasiku gaku gogumesa gantiru aka distritu ya leka Fonyololo. Amurangeli wa banja mavinguti kufrelimu lomu nyambani. Achanganili ni vatiri varavi gata gonzo aka distritu liani. Zingu ni chitsungu cha leka Tomi. Akumanili nakona ni mchanganu ya banja mavinguti kufrelimu aka Mugangalou. Kasikutiva auto migavona. Aka distritu ya leka Zavali. Vahanyi vangomeni va amukele ati huku ni timbuti ta kuchukwatisiwa. Armindu Masingi ijoni hila kuswahani.
5: Amfumu wa distritu ya Zavali kutirisana ni kawungu kala kuungalombe amfumu uvi unyikela ka magambo ya wazineloi ati huku zengwe ni timbuti ka vatsame va muganga lowo waka Zavali kusuhani ka gidi ni kanoma zana wa tihuku ta kuchukatisiwa zengwe ni zana ga timbuti zvifuile zvine ntsimatsima kuzvivi zvitave zvifuiwa hinzako kota kufisetiwa zvitakhesiwa kasiko zvitave zvinyikwa vamwane kubanati wa district ya Zavala Azariye Shafir ivi asiyama gezula waka vahanyi va lenka Zavala lava ngave vamukela zvifuile zvine.
6: Esta atividade de fomento pecuário é muito importante.
7: Ngukwane ho makaya ufui na nilisima alava kubongela fuzoko ngukuchivuletelo cha hininga kambe kaona ukaluwa hina ni mamanya ni mala kanyelo ni mama helo akuhi chisukota kuti mpatano nchawa wabatu mapatana akukasi kutuma mitumu yokari bemana kuchacheka nikati male ai ai gondiselelo para hotel tita kuhi dipatanile hinga sikota kukuluveta hivunwa ngumichawa ahi yani masoni ngukuhi umbana ngumichawa kasi hina ya masoni ngukuni kwasi vunetelo
6: associações para poderem termos acesso aos financiamentos ou apoios.
5: Azaria Xavier kubanati wa distritu ya Zavala loi angakare aula ula kama gambo ya wazina loi amgangeni wa Ngomeni Norti kunyikele ni kazi fuyu lezi tungavi zi gama zikilisi wa nzaungana zi chalelene kasiko shitavi zi nyikuwa abangwane abahanyi waka Zavali kwati kwati mgangani lo wa Ngomeni Norti eva bonga umbile gitile kuni mfumu zingwe ni vandoni
8: taka ati magate khan dikutu wona dejand veletibe nyansi putani ngwati magata kuva hi goninngwa si hari par hi jafuya jani van kubanga ngutati nene ngukungu si hari si aloko hi cholandi samina uiva hi gelako sinawa si chi vuna mumitini kwatini vanna vathu
5: litsako lavahanye va ngome norte hi kungana va amukele a zvifuyo kota kufisitiwa timbuti takuringana zana zvimwe ni gidi ni khano mazana wa tihuku leti takuchukatisiwa lezvi nga zvifuyo zvirindzelwa kuleswa ku zvitave zvitsvalelana hinzako zvitave zvikhilisiwa katsiko zvitave zvinyikwa vanwane akusakala kasaval dzimgonzela hongo mina Arvindo Masingi.
0: Mufumu wale kazavali ni vandoni vanyikeli wazina lwei ati huku ni timbuti ta kuchukatisiwa akavahanyi vale ngomeni urangeli gabanga mavinguti kufrilimu lomu nyambani gili ginga ta tsetselela ati makata ugunyadu lomu kajikanekisi ja mufumu juli leja adelia makukulu murangeli wa banja legi achikatina nga wagumesa lienzu lakulantiru aka distritu ya leka Fonyololo amufumu mashaka vangana ni vachai hivona vanga patsana wa zina lwei kasikulahla viriyatu maringula kutani ku mbuvanyani lwei aluzile kwa utomi himuvulwa hunzileku hikwalaka mabadri lechi chisumu cha mahungu ya usiku ganya munkha amahungu mave mandleni ya Bernardo Salomão Rufina Mundao iveka ubasop gamichini gipelili aichikam.
9: Muzile mahungu ya inyambani.
10: Kamwe no ushuba kukushaba asimetu, tisimbe tama varau, titambu tama geze yalu mungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kaina lei nene, unga hakarateki. Yana zolezi aferaje Manguela. Aferaje Manguela wazikota kuikuma la bazarini gama furaira. Zingunila bazarini gajilo lomodrupe ni gai nyambane. Le ajangamu tsutsuma zwale zwo ya la bazari ngagiwa na Ferange Manguela ya la bazari ngagiwa ajangamu hilaha ukumako achitalero la kubiwa ku zwitine zwinene zwa tipimu leti utilavako Ferange Manguela ama keria hina hilawa 87 3 87 58 9 una nile ya 84 24 67 58 9. Ferange Manguela uikuma lomdoropeni Ganyambane.
11: Lava tshama ku lomuka mandawu lava vanga ka kulu lama zwaku loko yona vula ku tsongwana van'wani va lomu kusuhani ni mbimbi hi kombela ku va vhumela kusuka va famba lomuka mandawu laya manene ya siburu para ku loko yi ta kumeka vula va nga ha mahekelo hi ku luzekeriwa hi rock leri porque swin'wanyana ha swi vona ku van'wanyana va laha kusuhani va lomuka mabaxa van'wanyana va lomuka mandawu laya ku nompodiya va yakile ku nga hi lomu ku hundzaku mati ya mincongo ntau ha kombela kambe xitshungu va vhumela kusuka lomu ka mandawu lawa ya periku va ya lomu ka mandawu ya manene ya ku na matshamekile para ku loko yona vula va nga kumekeli hi swiphamu leswi nga maheka hi nga swi vona swi basisa ku timbilu ku kheni xitshungu xa Mozambique.
12: Asisa Alibai, murangelo wa huyo bwa ha aminawu hi tshinyimu tsha provinsi ya Inyambane.
13: Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada do Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. TMT, o mundo digital em sua casa.
12: Hilosile, leche, chikati, chivekiselweku, kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utsika uzwa na ba ulaula hi Metix. A Metix, intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbeleni ka viki, patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashkarati, wa shikota kungena ka internet banking. Kujilava mangwani ma aplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva ku hisiku nga rumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munhu wa shikota ku rumela kala 200 mil meticas hisiku, ti komponi ta shikota ku rumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo kutirisa a conta ya kompuni. Akavanhu mahala kurumela tichapau kati kompuni kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a mali nga sirumelwa. Un'wani tlhamuselo wa swi kota ku hukuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
14: Kana vula kama xirami kama mumu hi chikamu ya ku sawena mungiseti u chigelo cha kumaka ka hina hi umba nyanzu yo dia mungiseti radio mungiseti
15: radio Moçambique ao serviço do cidadão.

kese eno kodi nyipula yeni mamai wangu nyehebu tili muko nga holele uumi wangu vizi nyali diwa we ha.